0: 33 Amana House Unity Road. Kuma za iya samun su akan 08 2 09 38 94.
1: AA Uba Investment.
2: To madalla yanzu kuwa shirin zai ƙara dorawa daga inda ya tsayarta. Da kai tsaye a daidai wannan lokaci zamu kalli batun wata sabuwar kungiyar tsaffin jami'an tsaro da ta fara aikin haɗin gwiwa da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano. Shugaban kungiyar Kodal Yusuf Maitama Aminu mai ritaya ya ce kungiyar ba ta siyasa bace ba, an kafa ta ne domin tallafawa da kuma kokarin jami'an tsaro na sojoji, yan sanda, DSS, NDLEA, Civil Defense wajen yaki da laifuffuka da tabbatar da tsaro a cikin al'umma. Wannan na zuwa ne yayin da kungiyar ta kai ziyara zuwa ga hukumomin tsaro tare da shirin hada hannu wuri guda har ma da sarakunan gargajiya, malamai da dukkanin masu ruwa da tsaki. Wannan kenan. Anan kuma an gurfanar da Usman Bashir da Muhammad Bello a gaban kotun musulunci mai lamba daya dake zaman nata a fage yan alluna karkashin jagorancin mai shar'a Malam Mustafa Ashir Bisa bisa zargin su da zamba har ma da sata. Bayan karanto musu kunshin tumar da ake musu, nan take Usman ya musanta laifin da ake zargin sar aikatawa, yayin da Muhammad Bello kuma ya amsa, nan take kuma aka kafa masa shedin ikirari. Hakan da sanya kotun ta dige sauraron wannan kara sai zuwa ranar 9 ga watan 6 domin masu gabatar da kara su kawo shedu akan waɗanda ake zargi har ma da musanta laifin da ake tuhumar sa da aikatawa. A ƙarshe dai kotun ta bayar da belin wanda ya musanta, yayin da zai kawo limamin unguwar su tare da mahaifinsa wanda ya amsa kotun za ta yi masa hukunci ranar da za a sake zama na gaba. Anan kuma wani bawan Allah shine zargi karamar hukumar Gezawa da jan kafa wajen biyan sa haƙoƙinsa na gyaran motoci da yayi wa karamar hukumar. Duk da kasancewar motocin da ya gyara sun kasance karkashin kulawar karamar hukumar ta Gezawa, ciki kuwa har da motocin jami'an tsaro, kansuloli da sauran masu ruwa tsaki da ke cikin karamar hukumar Gezawar. Bawan Allah ya ce ya bi ya bi, amma har yanzu shiru kake ji tamkar an aiki bawa garin su.
3: Dan dauko motocin nan sai na zo aka yi musu gyare-gyare. A totally kudi suka ci naira miliyan 5 da wani abu. Muhi yana cewa sai na ga masa ga complaint ina ga complaint ina ci to. Nan take cewa mai ce a gayyato shi. Da yazo a lokacin yana zuwa sai dauki naira miliyan

0: sai wata irin tsawa a khazatuhum sai ta far musu haka zaka ce takamu take ba ita farwa take yi sai ta far musu wata irin tsawa ya tabbata cewa jibrilu ne aka sa yi wata irin kawa wata irin kara babu wani abin da yake da rai ba mutum ba ma sai da ya mutu kai ka san dai Allah kawai kyale mu yake ko Allah kyale bayi kawai yake yi akhatuhum as-sayhatu sai tsawa ta rike su sai ne ta far musu bil haqqi wannan tsawar da ta far musu da adalci mu ne ba far musu tai haka kawai ba mun ce su yi sun ce sun ki su suwaye bayi ne fa shi kuma Allah ne fa akhratu masayatu sai muka hukunta su shine akhratu masayatu to kaga bil haqqi ja'alnahum gusa'an da tsawar ta same su me suka zama me ya faru da akai tsawar me suka zama Allah ce ja'alnahum mun maida su gusa'an kamar ciyawa ta yayi wanda iska take ebewa ko kuma ruwa yake yawo da su sun mutu sun bushe suke kashe atake Allah ce fa bu'udan lil qaumiz zalimin nisata daga rahamar Allah ta tabbata ga waɗanda suke mutanen da suke azzalimai babu zalunci da ya wuce kafirci da shirka da Allah
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
0: ثم bayan kaga bayan wucewar mutanen annabi Nuhu suwa aka mayar baya aka mayar gurbin su adawa wanda annabin su annabi Hudu to su ma basu bi daidai ba sun karkace an share su yanzu to ai saura kuma al'umma Allah ya alƙawarin ba za ta wofinta da mutane ba har sai an tafi alkiyama to da aka share su suwa aka yi an sha'ana min ba'dihim qurunan akharina sai muka kagi sai muka halicci waɗansu ƙarni ƙarni kuma daban akharina wanda ba su ba wasu daban kuma anan kuma ba ƙarni ba qurunan jama'a daban-daban al'umma daban-daban haka muka dinga turo wata al'ummar ta zo ba ta yi daidai ba mu share ta ta kuma zuwa wata haka mu share ta shi za ce qurunan ba ƙarnan ba kamar mutanen annabi Lutu bayan nan su suka zo mutanen annabi Shu'aibu suka mai baya bayan mutanen annabi Yusufa mutanen annabi Ayuba haka waɗannan duk su ne suka mai bayan kuma waɗannan to
1: ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun
0: ma tasbiqu min ummatin ajalaha amma min ummatin tasbiqu ajalaha babu wata al'umma da za ta rigayi ajalinta zaka mutu shekara an rubuta maka cewa ajalinka shekara 50 sai a ce ka mutu kana dan shekara 49 ka rigayi ajalinka kenan a babu wannan dan shekara 50 da zai mutu a shekara dan wanda zai mutu a shekara 50 ba zai rage kwana daya ba a cikin shekara 50 sai ya kai kwana daya rannan zai tafi wa ma yasta'khiruna kuma ba za su jirkinta ba to wannan ne idan baka bi a hankali ba sai nan ya kuma dimo ta mutum an ce ba za ka rigayi ajalinka ba wato in za ka shekara 20 to sai ka kai shekara 20 ba za ka mutu kafin shekara 20 ba sai aka ce kuma ba za ka jinkirta ba to ai dan ka jirkinta ba shine ka riga ya jalinka ba a ce zaka mutu shekara 20 kuma ka jirkinta baka kai ba to ai dai duk daya ne da mata su miƙun kenan ko idan ka tafi a haka kenan amma ba haka ake nufi ba da farko maganar akan su al'umma ake mata su biqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma tunda a can a baya Allah ya gaya mana ya halitta al'ummatai ƙarni bayan ƙarni to waɗannan ƙarni bayan ƙarni ma tasbiqu min ummatin ajalaha duk al'ummar da za mu share wanda za a halakar ba za a halakar da su ba kafin lokacin tafiyar su yayi kaji wannan sai aka ce kuma ma yasta'khiruna in an halakar da su ba wasu za su zo ba to masu zuwa kuma ba za su jinkiri wurin zuwa ba an gane ba za su jinkiri ba wurin zuwan su kuma idan an share waɗannan wanda lokacin su yayi ba isa su mutu kan lokacin su ba to kuma wanda za su zo ba su isa su jinkirta kan su zo su jirkita ba su zo ba har su dade ba su zo ba a ce to kuma ga lokacin zuwan su yayi ba su zo ba a lokaci nayi su ma sun zo mun kawo su to kaga jinkirin akan wannan ne to in ka so ma zaka mai da shi akan dai wacce misalin da muke yi zaka iya mayarwa amma sai da takadiri sai ka ce ba wani dan shekara 40 wanda aka shekara 40 zai mutu a duniya ya a ce ya riga yi ajalin sa ya shekara 39 ya mutu sai mu ce kaga saura shekara 1 ashe ajalin sa yayi kuma ya mutu babu shi wannan zaka mutu daidai shekara 40 din na babu kuma wa ma yastakhiruna kuma mutane ba za su jinkirta ba bayan ajalin yayi shekara 40 zaka mutu kuma sai mu ga shekara 40 da tayi ka jinkirta ka haurata a biyu ba za ka jinkirta ka kai bayan ta ba kuma ba za ka mutu kafin ta ba to duk kaga ai wannan za ta wa haka to

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: ثم أرسلنا رسولنا تترى كما يندى مكتشي من ميد الأمتي من هلك الدواتا سيمو بيوس دواتا al'ummatan to kowace al'umma muka biyo su da ita kuma arsalna rusulana sai mun aika musu manzo al'umma ba za ta zo karazi ba tsari ba sakon mu ba sai mu aika manzanni kuma tattara daki daki wani bayan wani idan wannan al'umma ta zo sai a ce ga annabinta ya zo idan al'umma ta wuce shikenan annabi shi ma ya wuce sai kuma wata al'umma ta zo sai a ce ga wani annabin ya zo saboda haka manzannin suna zuwa tattara a jere wani bayan wani ba a samu manzanni a ce sun hada lokatai da yawa ba an samu amma ba yawa kamar annabi Musa manzo ne annabi Haruna shi ma manzo ne amma sun hada lokaci kamar annabi Ludu manzo ne annabi Ibrahim manzo ne kuma sun hada lokaci to akwai wannan kadan amma ba da yawa ba an fahimta kama annabi Musa sai bayan ya tafi annabi Isa yazo annabi Isa sai bayan ya tafi annabi Muhammad yazo sallallahu alaihi wasallam haka abin yake to amma Allah ya aika manzanni daki daki tsakanin wannan manzo da manzo ka samu a samu tazara Allah ya ce fa atba'ana ba'dahum ba'dha sai muka bi da shashin su ko a wajen halakawa ko a wajen aikin wannan yazo aka biyar da wannan ko kuma wurin halakawa sun zo wannan al'umma ba su bi yanda ake cewa ba mun halakar da su mun biyar da wasu muka aiko muka sake turo wasu muka sake halaktar waɗannan wasu al'umma daban ko mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce in ya so ba sai ya tafi da mu gaba ɗaya to babu odan nisata da rahama da halaka ta tabbata li qaumin la yu'minuna ga mutanen da suke ba masu imani ba in dai ba imani ba to ka saurari abin da zai zo maka

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Mita 93.1 a zangon FM, jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake jimurin kasancewa tare da ku a wannan lokaci a wannan rana ta Asabar. Muna addu'ar Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah karbi ibadunmu da muka gabatar a ranar Juma'a wannan safiya ta Asabar da kuma ka wayar gari a ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala dukkanin alkhairin da ke ciki Ubangiji subhanahu wata'ala ka haɗa mu da shi, aka san ka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ka tsare mu. Iyayenmu waɗanda muke tare da su Ubangiji subhanahu wata'ala ka yi mana arzikin hidima a gare su har iya iyawarmu har na zaka dara ɗayanmu ya koma zuwa gare ka. Waɗanda muka rasa kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ka ji kasu da rahama. Shiwa ga wannan mu na wannan gida Ubangiji subhanahu wata'ala ka taimaki su ka dafa musu ka ba mu ikon yin biyayya bisa tsarin doka taka ta ƙasa har ma da wanda gidanki tafiya akai. Muhammad Sani Muhammad Adam ke tare da ku a cikin wannan zango na safiyar Asabar. Fatan za ku biyo mu sannan a hankalin domin fa'idantuwa, ilmantuwa, nishadantuwa da jadawalin daftarin shirye-shiryen da muke tafa da su a cikin wannan zango namu na barka da safiyar Asabar. Agogo na mun da karfe 5:56 da misalin karfe 6 daidai za mu koma sashin labari da al'amuran da kullun domin kawo muku labaran kasa da na ƙetare. Labarin da zai kai mu har zuwa karfe 6 da kwata bayan mun leka sashin mutadala ce da misalin karfe 6:30 muna nan da maimaicin shirin nan na siyasa, shirin ga fili ga mai doki da zai kai mu har zuwa misalin karfe 7 na safiyar wannan rana. Karfe 7 a lokacin zamu koma ne zuwa ga ainihin duba labarin da suka fi jan hankalinku har ma ku bayyana mana ra'ayoyinku kari da yadda kuke da muradin ga cewa mahukunta sun kawo dauki a tafarkin da ya dace. Karfe da zai kai mu har zuwa karfe 7:30 kenan. Karfe 7:30 cip-cip zamu koma zuwa ga sashin mu na shirye-shirye domin kawo muku maimaicin shirin na daurin gwarmai da zai kai mu har zuwa karfe 8 na wannan rana ta Asabar. Karfe 8 din daidai bayan mun dalika sashin labarai da al'amuran kullum kawo muku kanin labarai. Amadu ya ci koto ga sasuna nan a cikin shirin nan na wasanni da zai kai mu har zuwa misalin karfe 10. Karfe 10 bayan sun gimtse sun kammala kenan zamu koma zuwa ga sashin labarai da al'amuran da kullum domin kawo muku takaitattun labarai. Baya ga mun kawo muku takaitattun labarai karfe 10:00 kenan za mu koma zuwa ga jadawalin shirye-shiryen da muke tabbata su mu kawo muku shirin fada a cika wanda aka dauki nauyin kawo muku shirin fada a cika zai kai mu har zuwa misalin karfe 10:30 na wannan rana. Karfe 10:30 bayan kun gama jin sa za mu koma zuwa ga dai sashin namu na shirye-shirye domin kawo muku shirin gatarin gwari. Shiri ma shiri ne wanda aka dauki nauyin kawo muku shirin gatarin gwari da zai kai mu har zuwa misalin karfe 11 na wannan rana. Karfe 11 daidai za mu koma zuwa ga sashin namu na shirye-shiryen dai domin kawo muku shiri na gaba, wato shirin nan na kitabu Jana'is wanda shi ma shiri ne da aka dauki nauyin kawo muku zai kai mu har zuwa misalin karfe 12 na rana. Kaɗan kenan daga cikin jadawalin daftarin shirye-shiryen da muke tabbata su a cikin wannan zango na wannan safiya ta Asabar. Fatan za ku biyo sannan hankali domin fa'idantuwa, ilmantuwa dangane da abin da muke tafa da shi. A nan kuma ana cigiyar wani mutum mai suna Umar Sha'aibu ya bar gida tun ranar Laraba daga tudun Wadar ɗan Kadai ya je hukumar Fansho kenan da ke nan jihar Kano. Tun daga wannan rana har yanzu ba a ganshi ba, idan Allah ya sa an ganshi sai a kira wannan lambar waya 0907717785 ko kuma 0812311487. Lamba ce ta makusancin sa wato Salisu Umar. Da fatan Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya bayyana shi. Kai tsauki tare da mu daga nan mita 93.3 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa Zalla a nan birnin jihar Kano da muke tare da ku. Kuma insha Allah ta'ala karfe 6 za mu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullun domin kawo muku labaran kasa da na ƙetare tare da Abdulmumin Abubakar Tsanyawa.
3: Yeah. kanka ne ka san me yake faruwa a kewaye da kai kasance da mita 93.1 arewa radio hakinka ne ka san me yake faruwa a kewaye da kai kasance da mita 93.1 arewa radio
4: karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad

0: mita 93.1 a zangon FM muke ci gaba da kasancewa da ku a cikin wannan zango namu na safiyar yau a sabar dan dai muka leka sashi mu na shirye-shirye wanda aka ji mu da maimaitin shirin ga fili ga mai doki sai kuma ranar litinin idan mai duk ya nuna mana za ku ƙara jin mu da wasu sababbin shirye-shiryen da ke da nasaba da harkar siyasa agogo nami da karfe 7:01 lokaci ne da zamu duba zuwa ga wasu labaru da muka kawo muku domin ku bayyana mana ra'ayinku dangane da labaran da suka fi jan hankalinku har ma mulika zuwa ga wasu daga cikin jaridu na nan gida Najeriya nahiyar Afirka har ma da sauran sassan duniya to amma kafin wannan zamu fara kallon batun dawar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da dawo gida Najeriya bayan kammala rangadi na kasashe uku da yayi kuma rangadin na da nasaba da batu na abin da ya shafi yadda za a kulla hurdar kasuwanci hasan kowace kasa tana kokarin ta ga yadda za ta yi ta ga alakul halin tana samun kudaden shiga da kuma kulla kasuwanci irin na kasa da kasa in ga ci kasuwanci da kasa da kasa akwai kasuwanci wanda yake tsakanin gwamnati da gwamnati ne wannan kasuwancin mana zan saya zaka sayar min sannan kuma akwai kasuwanci wanda yake na al'umar kasa ne wato al'umar kasa ɗan kasuwa kenan wannan ɗan kasar zai je wancan kasuwar wancan kasar yayi kasuwanci wancan ma zai je wancan kasar yayi kasuwanci sannan akwai ma'aikatu ko ince masana'antu masu zaman kansu duk dai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke da nasaba da yadda za a sami ci gaba a fanni na kasuwanci to shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo gida Najeriya bayan kammala rangadin da yayi a kasashe ukun da yayi manufar kuma ta ce yadda za a samu a kulla harkar kasuwanci zamu je zuwa gare ku domin ku bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan batu musamman na dawar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da yayi Najeriya bayan kammala wancan rangadi da yayi a waɗannan kasashe guda uku zade ku iya turo mana ra'ayinku ta kallon banmu ta WhatsApp 0809872715 kafin wannan kuma akwai batu na abin da ya shafi ita kanta hukumar zabe ta tabbatar da karbar kundin bayanan mambobin jam'iyyu 22 da aka yi ma rajista a gabanin zaben da za a gabatar na shekara ta 2027 kazalika akwai batu na abin da ya shafi ita kanta Najeriya ta bawa ƴan kasar Rwanda damar shigowa kasar Najeriya ba tare da biza ba har tsawon kwanaki 30 zamu ji daga gare ku dangane da abubuwan da kuka ke so ku bayyana mana musamman a wannan zango namu na safiya a cikin shirin bitar jaridu har ma da kanin labarai bara mu je mu ji wani malami ne ke a kan layi assalamu alaikum to wannan malami layin naka ya samu tutsu da fatan in ka samu dawa zaka ƙara biyowa domin mu ji da gare ka kai tsaye ku tare da mu a daga nan mita 93.1 a zangon FM assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to da muke tare to mallan Sa'adu wani labarin ne yafi jan hankalin ka jawo banda muka dauko
1: shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu fatan Allah ya ubangiji ya bada nasara akan wannan
0: to muna godiya da wannan gudunmuwa taka mallan Sa'adu kai tsaye daga nan mita 93.1 a zangon FM to ga wani malamin yana shigowa assalamu alaikum na'am ana tare da mu to akwatin sautin akwatin rediyon naka na dawo mana da fatan zaka rage sautin akwatin rediyon ka domin hakan ne zai baka dama ka shigo ka ainihin bada gudunmuwarka amma kafin layin namu na tarho ya daidaita bara mu koma zuwa ga rahoton mu na musamman da muka gabatar muku a wannan safiya ta Asabar wanda ya duba game da laruran nan ta masu fama da amosan jini wanda an ji yadda al'umma suka bayyana halin da suke ciki da kuma ci gaban da aka fara samu. Bara mu kuma zuwa ga maimacin rahoton mu na musamman na wannan mako wanda sashin labarai da alamar da kullum suka riga ya suka tattaro shi aka kuma ji shi a cikin labaran mu wanda wakilin namu Bito Christopher shine tar wannan labaro. Muhammad Fadil Salu kuma ya fassara shi. Ba mu ƙara zuwa ga waɗannan wannan rahoto na musamman alabashi kuma sai mu ji ra'ayinku har ma da shawarwarin da kuke ganin ya kamata ku ƙara wa gwamnati har ma da masu ratsaki dangane da batun da ya shafi ita wannan larura ta amosanin jini.
2: Bahar Salisu na kwanta a gadon majinyata a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad inda yake fama da matsananciyar cutar sikila wacce ta raunata kasusuwansa tare da sanya shi cikin hadarin karyewa duk kankantar faduwa kuwa. Mahaifiyarsa Amina Salisu ta ce ta sayar da kusan duk wani abu da ta mallaka domin ci gaba da kula da lafiyarsa, kasancewar duk lokacin da cutar ta tashi akan bukacin magunguna masu tsadar gaske cikin gaggawa.
3: Kuna kuma yaron gaskiya yana da matsala tunda mu kakkarewa ma ike yi. Duk sai da kadara ta kare. Yanzu da za a je gidana kamar wannan haka daki na ake saboda wannan lalura. Duk sai da muka sai da kayan mu saboda lalura.
2: Wata marar lafiya Aisha Yusuf wacce ke fama da makamanciyar wannan cuta ta ce sautari ahalinta sukan dogara ne da aron kuɗi domin siyan magani inda lokuta da dama bashin yakan musu yawa kafin a samu sauki daga jinyar.
4: In kasus dina ta shi ina kalubalantar kuɗi sosai ta akalla ba a kashe da ba ana kashe musu. Babana ne zai ta faɗi tashi har Allah ya taimaka da ya samu ya sai mana wani zubin ma bashi yake karbowa kuma alhamdulillah idan zai biya bashin ya ma karba.
2: Waɗannan kalubale na nuna irin halin da iyalai masu fama da cutar sikila ke ciki a jihar Kano da masu sauran wurare inda hukumomi suka tabbatar da cewa mutane 44,000 ne ke rayuwa da cutar a jihar Kano. Domin rage wannan nauyi, gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da shirin inshorar lafiya mai suna Abbakiya ta hannun hukumar kula da inshorar lafiya ta jihar Kano Kacima. An kaddamar da shirin ne a watan Nuwamba shekarar 2024 inda yake baiwa marasa lafiyar da aka yi wa rijista damar samun magani da tiyata kyauta a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, asibitin yara na Hasiya Bayar da kuma asibitin ƙwararru na Muhammad Abdullahi Wase. Babbar sakatariyar Kacima Dr. Rahila Aliyu Mukhtar ta ce sama da marasa lafiya 8,000 masu fama da cutar sikila a fadin jihar Kano sun amfana da wannan shiri ta hanyar kudaden da gwamnati ta ware daga asusun kudaden shiga na jihar.
5: Akwai mutum sama da 8,000 da suke kan wannan tsari. Shi wannan tsarin yana basu hydroxyurea kyauta. Akwai 1% consolidated revenue na jihar Kano wanda mai girma gwamna ike ba wannan hukuma domin ta tallafa ma masu cutar amosanin jini. In Allah so ya da kula da masu amosanin jini ba za ta yanke ba. Duk wanda ya ji Murtala da cutar amosanin jini ba za mu yadda ya sai magani ba ko ya kula da lafiyarsa. Za a dora shi akan wannan tsari.
2: Duk da cewa Bahara har yanzu yana fama da wannan rashin lafiya, mahaifiyarsa ta ce yanzu ba sa shiga irin matsin da suke fuskanta a baya a duk lokacin da aka kwantar da shi a asibiti.
3: Amma zuwan Abbakiya mun ji daɗi, gashi ma yanzu na zo na karɓi rasit zan je in karɓi magani. Mun gode Allah ya albarka, Allah ƙara buɗi.
2: Ga Aisha Yusuf ita ma samun kulawa ya inganta domin yanzu ahalinta na iya kai ta asibiti da wuri idan ciwon ya tashi ba tare da neman bashi ba kamar yadda suke yi a baya.
4: Yanzu da Abbakiya ta shigo duk dai abin da ya danganci magani, ruwa, allura, screening din jini, ledar jini, duk Abbakiya yana biya gaskiya sabanin da sai dai mu biya da kuɗin mu. Kuma gaskiya abin da ma babun da bai fi ka sai abin 150 ba 300 duk abin da yake da tsada kyauta yake bayarwa.
2: Shi ma da yake jawabi muƙaddashin shugaban ƙungiyar Kano Skills Awareness Initiative Abdullahi Ibrahim Musa ya ce shirin ya rage wa marasa lafiya da dama wahala tare da roƙon gwamnati da ta ci gaba da faɗaɗa tallafin.
6: An fara yin sa a waccan gwamnatin da wannan gwamnatin ita ma ta zo ta dora sai aka canja matsarin suna ya koma Abbakiya. Muna sa ran za a ci gaba da wannan tsari sannan kuma waɗanda muke fama da wannan larura za mu samu rayuwa mai inganci.
2: Sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu yawancin cibiyoyin jinya da ke ƙarƙashin shirin suna cikin birnin Kano ne kawai, lamarin da ke sa marasa lafiya daga yankunan karkara fuskantar wahalar samun kulawa. daya daga cikin su Shamsiya Abdullahi daga Gwarzo ta ce nisa da kuma tsadar sufuri na hana ta samun kulawa akai akai.
7: Akalla wani lokacin zaka ga ciwon ya tashi kamar so uku a wata daya. Dole za a jinkirta tafiya asibiti idan babu kuɗi a hannu har sai lokacin da aka samu wannan kuɗin. Sai kuma Allah ya sa na ji labarin shiri na Abake. Muna wajen gari ne. Allah bai sa shirin ya tarar da mu ba. Ina kira ga mai girma gwamnati da a faɗaɗa wannan shiri ta yadda mu ma za mu amfana.
2: Da take mai da martani kan wannan korafi, Dr. Hila Aliyu Muktar ta ce yanzu haka gwamnati ta ware wani kaso daga asusun tallafin kiwon lafiya matakin farko domin tallafawa wajen kula da masu sikila a yankunan karkara, kuma sama da mutane 6000 sun amfana da wannan tallafi.
5: Akwai wani tsari da muke cewa BHCPF, Basic Healthcare Provision Funds. Shi ma akan wannan tsarin muna da masu abun sanin jini kimanin 6000 da suke cin ganiyar kula da lafiyar su kyauta. Shi ne tsarin na BHCPF yana kula da mutanen da suke kananan hukumomi masu nisa.
2: Ga iyalai irin na Salisu da Yusuf, cutar sikila na ci gaba da kasancewa gwagwarmayar rayuwa mai cike da radadi. Rashin tabbas da yawan zuwa asibiti sai dai ta hanyar shirin Abakiya. Nauyin kudaden jinyar ujula ya ragu, lamarin da ya sauya yadda iyalai da dama ke tunkarar matsalar, daga jinkiri da tsoro zuwa neman magani cikin gaggawa da kuma sabon tsammani.

0: kake bukata. Muna da Ramadan Buffet tare da rajin kaso 5 akan kowace oda. Wannan Ramadan din ba wata damuwa, shan ruwa ga ahli, baki ko kuma wani dan karamin taro. Zara Cafe and Bake House ya tanade ku. Za ku yi ci a gurin ko kuma ku tafi da shi gida. Mazazirce malam bade Kashim Ibrahim Road GRA a Kanan Dabo. Ko a kira 0708 766 566 ko kuma 0802 909 952. Muna nan a kowace rana daga 10 na safe har zuwa 10 dare. Ku tuntube mu a kowane shafukan sada zumunta akan Zara Donuts ko kuma Zara Cafe and Bake House. Zara Cafe and Bake House, farin ciki kunshi a cikin mazubi.
1: Hakkin ka ne ka san me yake faruwa a kewaye da kai. Kasance da mita 93.1 Arewa Radio. Daga tattun labarai da babu waiwaye a cikin su waɗanda aka tsara su tsabtare da abin shimfiɗaɗɗun ka'idojin aikin jarida.
2: A duniyar da ta cika da labaran shafcin gizo, kasance da amintacciyar kafar yaɗa labarai ta zamani dake kawo muku sahihan labarai da suka shafe ku tun daga mataki na al'umma, ƙananan hukumomi, jiha da makasa baki ɗaya.
1: Mukan kara ɗaya duniya baki ɗaya domin kawo muku labari akan yadda ake tabbatar da shugabancin al'umma da kuma abubuwan da ke ciwo al'umma tuwa ƙwarya bangaren abin da ya shafi siyasa, tattalin arziki da ilimi da tsaro da wasanni da dai sauransu.
2: Kasance da Arewa Radio a cikin labaran barka da asuba dake zuwar muku da karfe 6 na safe, sai takaitattun labarai da karfe 8 na safe. Mu kuma kawo muku labaran kasa da karfe 10 na safiyar kowace rana. Akwai labaran kasa da na ƙetare da karfe 12 na rana, da labaran siyasa a daidai karfe 1 na rana, da kuma labaran Kano a yau da ake saurara da karfe 2:30 na rana. Sai labaran kasuwanci da karfe 3 na yamma, da kuma labaran duniya dake zuwar muku da karfe 4. Muna gabatar da labaran kasa da na ƙetare da karfe 6 na yamma. Kana kuma mu sake da wa da ƙarin wasu labaran da karfe 7 na dare.
1: A ranakun karshen mako ko akwai labaran barka da asuba da karfe 6 na safe, sai kanin labarai da karfe 8 na safe, da kuma takaitattun labarai da karfe 10 na safe, da labaran kasa da nake tare da karfe 12 na rana, sai kuma karfe 6 na yamma a cikin labaran kasa da nake tare.
2: Kasance da Arewa Radio a kowace rana domin jin halin da duniya take ciki a koda yaushe cikin sanin makamar aiki da salon gabatarwa da basu da na biyu. Duniya a kunnen ka.
1: Kin kale ka san me yake faruwa a kewaye da kai. Kasance da mita 93.1 Arewa Radio.
3: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM, Wazobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko

0: Nisa siya sa Indo Uku at Uwod ay Ariwa Radio.
1: Duk inda rayuwa take akwai yakini. Burin ka na zama duk wanda kake fata zai iya zama gaskiya tare da koyarwa mai kyau, ilimi da kuma cancantar da ta dace. Shirin tallafin Mastercard Foundation yana bayar da wata dama mai ban sha'awa don shiga Jami'ar Pan Atlantic a birnin Lagos. Shirin Mastercard Foundation Scholars Apau yana da niyyar samar da ilimi mai inganci ga kowa. Inganta nasarar sana'a, haɓaka shugabanni na gaba da kuma samar da canji mai kyau musamman a yankunan da rikici ya shafa. A cikin shekaru 10 masu zuwa, ana sa ran za a amfana da wannan shirin wanda zai canza rayuwar ɗalibai sama da 650. Ƙa'idojin cin gajiyar wannan shirin sun haɗa da: mafi ƙarancin sakamakon jarabawar UTME na yanzu shine maki 220, sakamakon jarabawar O-level guda 5 ciki har da lissafi, wato mathematics da kuma harshen Ingilishi a cikin zama guda ko kuwa 2. Dole sai aka kasance a matsayin wanda aka raba da matsugunan su, wato IDP, mutane da ke bukata ta musamman ko kuwa marasa galihu. Tallafin shirin ya haɗa da kudaden makaranta, masauki da kudaden kashewa, taimakon horo da tallafin sana'a, jagoranci da bunƙasa shugabanci, da kuma dama a bangarorin sadarwa. Za a iya cike wata shafin mu na pau.edu.ng Mastercard Foundation domin ƙarin bayani a tuntube mu a waɗannan lambobin. Za a iya samu Indeed a lambobin mu kamar haka: 0708884165, ko kuwa a kirawo David a 0708782427, ko kuma a kira Likan a 0813557. Ilimi yana kirkirar hanyoyin zuwa kyakkyawan makoma.

Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa Allah nan birnin jihar Kano da muke ci gaba da kasancewa da ku. Ahmad A Chiko har ma da yaro dan Turai da sa gabata da labarin wasanni kusan tsawon sa'a biyu kenan. Anan kuma ana cigiyar wani bawan Allah to butun naka ne gashi nan dai sai an ƙara bi a sandu tukuna to kafin wannan bara mu je zuwa ga ainihin shahirin namu mu dan shakata da wannan kafin karfe 10 ta kai mu je zuwa ga sashin labarai da al'amuran da kullun domin kamo takaitattun labarai

Fest yake nan daga nan mita 93.3 a zangon FM a nan kuma ana cigiyar wani yaro mai suna Mubarak Aminu dan kimanin shekara 11 ya bata ne tun a jiya da misalin karfe 6:30 na yammacin jiya kenan yana sanye da jallabiya a jikinsa ya bata ne a kan hanyar sakkwatarwar dake nan cikin karamar kuma Tarano kenan idan Allah ya sa an ganshi kuma an ji labarin sa sai a kira wannan lamba kamar haka 0703 630 1672 ko kuma a kawo shi nan a Radio domin neman karin bayani

0: Madalla, ƴan uwa al'ummar Najeriya da ke sauraron mu a cikin wannan shiri, barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da juna a cikin shirin a faɗa a cika na wannan mako. Shirin gwamnatin jihar Kano da ke kokarin warware zare da abawarsa kan dai ma'ana yadda gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf take ta sarrafi da kuɗaɗen al'ummar Kano 100 da kwabo wajen kawo ci gaba a rayuwar bil adama da ma hatta kafata nan halittun Allah. A makonni biyu nan baya da suka gabata, kuna jin yadda muke tattaunawa da mai girma kwamishinan harkokin noma da albarkatun ƙasa na jihar Kano, wato Honorable Dr. Danjuma Mahmud, kan dai ma'ana irin namijin ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano wajen bunƙasa harkokin noma. Bakin gwargwado mai girma kwamishina ya taɓo kusan dukkanin fannonin da suka dace da a taɓo a wannan bigire, wanda in har muna iya baiwa bayanan shi mai girma kwamishina dunƙulalliyar ma'ana, to ba mu da wani abin cewa fiye da a ce yankunan karkara falillahi alhamdu alhamdulillahi. Waɗansu ayyukan ido zai iya ya gane, waɗansu kuma hannu zai iya ya taɓa. Mai girma kwamishina kuma ya faɗo akasarin inda waɗancan muhimman ayyuka suke. In akwai wani abin tambaya a haka, to sai dai ko watakila mu nemi mu ji. Ashe kenan daidai lokacin da wasu ke ganin cewa mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya tare a cikin ƙwaryar birnin Kano yana ta gudanar da waɗansu manya-manyan ayyuka, yankunan karkara kuma an basu ba su ga tsuntsu ba su ga tarko. Masu irin wannan tunani ko wannan fahimta, ashe kenan akwai bukatar su sake tunaninsu. Wannan ga dai shi mai girma kwamishinan harkokin aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Kano, Honorable Dr. Danjuma Mahmud.
1: Ai mu aiki mu yana ƙauyuka dama. Titunan nan kilomita 70 da na lissafa maka babu ɗaya a cikin birni. Kilomita 70 ifa 72 ne ma babu ɗaya a cikin birni. In kace dan batta dugwal tana can wani ƙauye. Idan kace rugu tana wani bangare ne da
2: yamma da birni.
1: Yamma da birni. In kace wasai baita tana minji birni. In kace gora madubi tana wani bangare ne. So babu ɗaya wadda ike ko danin garku duk suna cikin wajen birni ne. Sannan mu akasarin duk ayyukanmu ai mu dama na ma'aikatar gona da wa'annan milk collection centers din da na gaya maka guda 100 babu ɗaya a cikin birni.
2: Na'am.
1: Ba ɗaya a cikin birni. Aggregation centers ɗinmu ba na tattara wajen amfanin gona kada ya lalace da sauransu da duk suna wajen birni. Duk kasuwar da muka gyara wadda babu kasuwar da aka kashe wa kuɗi a ƙasa da wayannan manyan kasuwannin dan batta gwarzo da sauransu, ba kasuwar da aka kashe wa ƙasa da miliyan 300 wajen dagata zuwa 350, babu wanda ya kai ƙasa da haka. Babu ɗaya da na lissafa maka biyar din nan, nace maka Balfalgore, nace ma Dumbulin, nace Gwarzo, nace dan batta, nace Wudul. So kaga duk ina wajen gari suke yi.
2: Na'am.
1: So kaga babu guda ɗaya wanda yake a cikin gari ne. To duk ayyukan na harkar noma amma yana wajen gari ne dama.
2: Na'am. To a wannan shekarar kusan da ta gabata, manoma cikar ƙasar nan da batsewarta an yi cewa sun yi karo da wani irin yanayi. An zo yanayin da manoman kamar yadda suke faɗi farashin taki wannan na zamani ya zama wani abu daban. Da akaka ta zo aka yi girbin amfanin gona, shi ma farashin kayan amfanin gona sai ya zo manoma da wani irin fasali ba yadda suka yi zato ba ko ba yadda suke so ba. To amma a jihar Kano din nan a wannan lokaci na gwamnatin mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, sai muke iya fahimtar kamar akwai wani tsari na yadda za a sai kayan amfanin gona daga wajen manomi a farashi gwaggwaba, a kuma sayar a gabar da ta dace ga mabukata a farashi mai rangwame, abinda ake kira da suna food security. Ya abin yake?
1: Wato mu namu tsarin inda yake farashin kayan gona ya yi ƙasa, amma farashin wato kayan aikin gonan su kuma yana sama. Abin da muka fito da shi shine mun mai girma gwamna ya fara shi a shekara 2 da ta wuce, amma zai assasa shi fiye da duk inda mutum ke tsammani a cikin wannan shekara.
2: Na'am.
1: taimakawa da tallafawa wajen saukar da wato samar da kayan aikin gona cikin sauki.
2: Na'am.
1: Burin fara da taki. Manoman Kano albishirin su. Bayan wanda na san cewa karamin hukumomi za su yi nasu yunkurin wajen saya, a yanzu da wanda yake da shi na girma gwamna da kuma wanda ya sahale mana za mu saya nan gaba, akalla ni na san yana da taki trailer 168
2: a ƙasa.
1: A ƙasa, in kace a ƙasa, inda an riga muna da akalla trailer wajen 100 a ƙasa, wadda kuma za mu kawo ta, za a kawo ta yanzu wanda ya sahale, za a kawo ta kusan trailer 68 ko 70, ita kuma tana kan hanyarta. Ai da mun bata ma fadi ba.
2: Na'am.
1: Saboda haka kaga na tabbatar ko nawa isai takin nan kamar yanda yayi bare da bare waccan. Zai sayar da shi ne akan farashin da yake manomi zai iya. Zai iya rage masa wani kashi gwagwaba cikin inda kasuwa yaje isa ya akan abin da zai saya.
2: Na'am.
1: Kashi 40 ne, kashi 50 ne, kashi 30 ne, na tabbatar da mai manomi zai sami sauki na gasken gaske akan yanda ya sai takin ɗaya kenan inda a kasuwa zai saya. Haka shi ma maganin kwari da maganin feshi. To amma abin jin daɗin shi ne yana kuma da wato injina na maganin feshi da za a irin fesa a gona, amfani da shi a gona, wanda yake ni na tabbatar wannan kyauta zai raba.
2: Kyauta.
1: Na tabbatar da haka. Shi ne sprayers. Sannan mai girma gwamna dan ya bunƙasa harkar noma, saboda idan kai shinkafa sai ka kira mai girba shinkafa ta hannu suka yi maka tsada ce, sai ka biya da tsada. Idan ka kira masu combine harvesters ko dama wannan ma kana. So saboda haka na tabbatar da cewa inda zai ba dama, ya ba ma kungiyoyin manoma su combine harvesters misali a bara zuwa bara waccan, akalla an raba musu wanda yake gurgurg na daga kan kadawa zuwa kura, duk wanda yake zaka iya yin haya ma tsakanin ku cooperatives ake bawa. Sai ku yi haya ku samu da sauki, in za ku biya 10,000 a wani aikin da za a muku misali, yanzu za ku iya biyan 5,000 ne a je a muku aiki, kaga ribar ka ta hau kenan ta noman da kai. To albishirin da zamu shi ne yana da waɗannan irin combine harvesters da ake magana akalla kusan 50 yanzu.
2: 50
1: wanda yake za a rabawa kungiyoyin manoma.
2: Ba maganar tantan tarakta ba, combine harvester.
1: Kanta combine harvester din. Ita kuma maganar tantan na san cewa yana da sunfi 100 wanda yake su ma za a ba kungiyoyi daban-daban waɗanda za su yi harkar noman nan da su cikin sauki.
0: Haka. Mai girma kwamishinan harkokin aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Kano kenan. Honorable Dr. Danjuma Mahmud.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Da kuma musamman wajen kiyaye mutunci da martabar kasar mu Najeriya a idanun duniya. To amma da kishibar fesa tsauni ya da ko bayani ne akan irin abubuwan da su masana suke kallo a matsayin cin mutuncin takaddun kudaden nan da muke magana. Farfesa tsauni ya bayyana karar cewar a gaskiyar magana a yadda mu ƴan Najeriya muke mu'amala da kudaden nan da muke magana na takaddun naira abu ne da har kullum yake nuna cewar tarbiya tayi karanci, wayewa tayi karanci, fadakarwa tayi karanci, da kuma abin da ya kira da suna rashin jan kunne. Dan haka dai masu sauraro, kada in ja ku da nisa ga shi Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni.
2: To yanda ake handling din kudi a ƙasa, gaskiya abu ne wanda yake nuna alamar tarbiya tayi karanci, wayewa tayi karanci, fadakarwa tayi karanci, da kuma rashin jan kunne. Dan da wuya kaga an maida hankali yanda ya kamata wajen jan kunnen mutane ta hanyoyin da duk ta dace ta bangaren gwamnati da bangaren shugabanci wanda ba ma na gwamnati ba, tunda har misali sarakuna da hakimai daga taida ya kamata ce suna cikin irin wannan. Saboda me wulakanci, in ka wulakanta abu zai iya bayuwa ga wata irin wannan wulakancin kuma ya dawo ta wata sigar, tunda ai abu ne ka sha wahala ka samu. Shine aka ce kudi, shine muka ce kudi yana da muhimmanci da tallan arziki. Me yasa? Saboda me ba za ka same shi ba sai ka sha wuya. Wuyar da za ka sha dinnan mu a tallan arziki shine muke farin ciki. Sai ka fita kai kodago. Kai kodago nan ka taimaka tallan arziki za a samu da abinci, za a samu da za a yi production. Sannan sai ka samu wannan kudi. To kuma wannan kudin da ka sha wahala ka samu shine kuma mutun zai wulakanta. Ya dugunguna shi, yayin ya gashi, ya goje gumi da shi, ya sa shi cikin gumi, ya sa shi cikin inda bai kamata ba. To kuma wannan dai abin ne to dai bangaren shi kuma ba kawai waɗanda suke sabga da saye da sayarwa a ƙasa, a can sama ma shi ma akwai abin da ake yi ne da ake wulakanta kudade.
3: Kamar yaya?
2: Na yanda zaka ga ana bukukuwa, ana wasu hidima, kudin da wani 1,000 ke nema bai samu ba, amma kaga ana watsar da ita, ana zubar da ita, ana tattakawa,
3: ana liki
2: da su. Duk wani abu ne wanda ke bai dace ba. Ba za ka ga ka juye tasha a cikin TV ka juye wata ƙasa ta mutunci ana yin wannan ba. Kuma din da yake misali mun ƙasa ce mai ci baya, muke so mu ci gaba. Shi kuma ci gaba sautari kana duba waye ya fi ka. Me yake yi mai kyau dan ka kwaikwaya? Me yake yi mara kyau dan ka guje masa? To a cikin abubuwan da suke yi mai kyau, ai ba za mu taɓa ganin cewa suna wulakanta kuɗi ba. Suna liƙi da shi, suna zubar da shi, ana tattakawa dan gadara dan gasa. Ka gani? To ka ga mu irin wannan suna faruwa. Akwai kuma abubuwan da suka shafi fasalin kudure-kudure na gwamnati. Shi ma ta wani bangaren zai iya bayuwa ta inda kudi za a rika abusing din su. Kudure-kuduren gwamnatin za su saka kima da daraja da martabar kudi su ƙasa, ina nufin value. Idan yi ƙasa yanda misali zaka ga kudi, sai ka tara kudi da yawa zaka iya sayan dan wani abu, martabar sa da kimar sa ta riga ta yi ƙasa, har ya kasance shi ma saboda rashin tarbiyya, rashin kishi na ƙasa da na kishin kai, kusan ya kasance mutane su ga sun la'anci wannan kuɗin, sun watsar da shi, sun daina sa shi a lissafinsu. Sai kaga a cikin ƙasa wani ya fi so ya ɗauki dola ya kashe, ya fi so ya ɗauki dola ya sarrafa, wanda idan har ko yaushe buƙatar ka shine dola, to darajar kuɗin Najeriya ta ci gaba da faruwa kenan. Dole ya kamata a ce kudin ka zaka rika bukatuwa da ita, duk abin da kake zaka saya, duk abin da zaka sayar ya kasance ka nemi dola, ka nemi naira ka kudin ka. To wannan shine zai bawa naira ka daraja da kima. To amma kaga saboda abuse, tunda abuse ba wai na ƙasa ne suke ba, har na sama suna yi. Saboda abuse sai kaga yanzu wasu nema suke su daina taba naira, sai dai su amfani da dola. In kyauta za su bayar da ita. Ka gani? In ba su za a yi, sai dai a ba su ita. Ka gani? To wanda wannan sai kasance bukatuwa da dola din yana ta ƙara yawa.
3: Ita dala ba ta karo da irin waɗannan matsaloli ne da muke magana.
2: To ai matsalar shine shi kuɗi, kowace ƙasa tana da nata kuɗin. To amma

0: akwai wasu kasashe da kudin su ya riga yayi shuhura ya zama shine abun hangi a duniya ya zama kowace kasa dole sai ta yi da su international currency sai riga sun kai wani matsaya wannan matsayar shine kowace kasa sai dai ta gwada nata kudin da nasu to in ka dauki dala ai tana iya daga ciki wanda ba yanda ka iya da ita a yanzu kimar ta karanta ya kai tsaye kwanda dole sai dai kai ka gwada naka da nasu sune magwajin ka gani sune magwajin da abin da zaka saya sai ka kirga ka gani shin in ka gwada da dola yaya kimar ta ka take to kaga su ba ruwansu da wannan abin nan kuma wannan abu bai shafe su sosai ba magana ce a wulakanta abu bai shafe su ba har ko da yaushe suna mutunta da kimanta da darajar tasu duk abin da zai jawo mata matsala a duniya sai sun yake shi da jinin su da ran su da komai da komai nasu sun ga cewa an tabbata mata da ita in ka duba rigingimin da ke faruwa tsakanin America da China ai rigingimu ne wanda yake ba wai kawai saboda China sun yi kirkira ba suna sarrafa kayayyaki suna bunƙasa ba saboda yanda China take so ta shigo da kudin ta ka rika ba mu rance kamar kananan kasashe mu kalli kudin ta mu yarda da kudin ta mu rike kudin ta mu yi wasarai da daraja da kudin America ai shine magana manya hukumomi da masu kudi yanci su ma suna taimakawa wajen wulakanta naira yanda bata zama komai ba in ita ce ai liki ana watsar da ita sannan kuma a juya mata baya nema ake a juya naira baya komai a ce sai dola kana cikin Najeriya amma ana tasarrufi da dola wanda wannan ba zai haifar da mai idanu ba saboda rashin kishi ne kuma har ko da shi zai sa naira daraja ta rinka faduwa ƙasa
1: to Professor Ahmad Muhammad Tsauni dake muna yin wannan shiri ne dan duk wani dan Najeriya ya fahimci irin abubuwan da babban banki Najeriya ke nufi da cin mutuncin naira a lokaci irin wannan bari mu yi abubuwan gwari-gwari dan duk mai jin mu a wannan gaba ya fahimci ga irin abubuwan da muke magana misali ina da abu na sayar an saya an bani kuɗi na ci kurkuɗe na danna aljihu dukiyar nan ko nairan nan kuma an ce maganar me ita take ci take ji taya cin mutuncin naira yake komawa cin mutuncin ƙasa
0: shi dai misali ai shi ita kima kowa nemo ta ake yi kima nemo ta ake yi wanda duk yazo ya ganka tsaf-tsaf ai zai ji dadi wanda dai zai ga kasar ka ya ga ina an ce ta naira alama ce ta martaba alama ce ta kima national pride to ka abinda aka ce alama ce ta kima ta martaba aka ce mutuncin sa ai kai ma ga martaba nan an tabata in ka ta martaba kuma kaga shi ma tattalin arziki dole zai tabo
1: Professor Ahmad Muhammad Tsauni kenan masanin tattalin arzikin kasa a Jami'ar Bayero dake Kano
2: ka duba jikin ko ba muna da babban injin arziki irin na dan ke turki amma a dan ka jikin ko ba Allah ta yi mana arziki sabida wala ta yi da ba bada ji jikin zai su kuma akwai kayan kokoji
1: haka ne marigayi Alhaji Haruna Uji Allah ya sa mutuwa hutu ce to masu sauraro wannan matsala dai da muke magana ta ma'ana cin zarafin kuɗi ko cin zarafin naira kamar yadda shi Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni yake magana matsala ce ta kasashe masu tasowa irin namu musamman a nan yankunan mu na Afirka domin babu yadda za a yi ko da wasa kaga ɗaya daga cikin kasashen da ke amsa sunan gwanayen kasashen duniya suna irin wannan mummunan aiki na cin mutuncin kuɗaɗe na kasashen su ƴan Najeriya da muka zaɓa mu dinga wulakanta kuɗaɗen mu to Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni ya ce ƴan Najeriya mu sani da sanin mu cewar makudan kuɗaɗe gwamnati take kashewa a lokuta mabambanta wajen sake buga sabbin kuɗi domin kawar da waɗanda suka lalace a hannayen mu
0: Federal Government gwamnatin tarayya ta bangaren babban banki kuɗi makudai take kashewa wajen production na wannan naira din
1: wajen buga sababbin
0: kuɗin nan wani lokacin ma wasu sai an fita kasashen waje
3: to
0: kamar misali naira 5 naira 10 20 50 mafi yawancin lokaci za ga a kasashen waje ake bugo su manyan kuma 200 500 1000 yawancin su an buga su anan da ya danganta sai ka auna ka gani shin ka buga anan ne yafi sauki ko ka buga a kasashen waje ne yafi sauki dan yanzu misali wasu kasashen da yawa sukan zo ta Najeriya kamfanin buga kudin Najeriya su bada kungila a buga musu duk zai iya yiwa zaka duba ka gani bugawa anan zai fi sauki ko bugawa can zai fi saboda me sai ka ga naira 50 kudin da za a kashe a buga ta kusan daidai yake da kudin da zaka buga naira 1000. To kaga a ƙarshe zaka ga idan har ba ma kula da su kan shekara ce wannan kudin da muka buga dai Allah ya lalata su. Saboda idan kudi aka lalata ya yaku ne ya yayyage ina ake kai shi sai akai banki daga banki sai su kai babban bankin ƙasa sai su kirga shi sai su bada musanyi sai a kona wayancan. To kaga idan ya kasance a duk shekara ko shekara ɗaya da kadan nan da nan sai daga sun tuku kuce kaga kudin da za ka shi yana da yawa. Bari in ƙara baka misali. Kaga kalkalman da muka samu shine Najeriya a cikin daga shekara 2014 zuwa 2019 ta kashe kusan biliyan 307 wajen samar da sababbin kuɗi.
3: Na'am.
0: Biliyan 307.
3: Na'am.
0: Wajen samar da sababbin kuɗi a zubo su cikin ƙasa. Saboda ita ce take da nauyin ta buga kuɗin ta shigo da su cikin ƙasa. Saboda me a samu kuɗin da za a sarrafa su. Wannan fa ba yana nufin cewa to har ko da yaushe idan mun ji muna da talauci ko mu da kuɗi kuma a buga a shigo da su ba. Shi ma wannan yana da mazaunin sa daban.
3: Muna zuwa nan dama.
0: Ka gani mazaunin sa daban. To amma za a kashe wannan kuɗi a zubo da su. Wanda ni da kai za mu yi aiki ko aikin wata kake ka samu tunda ba wai an buga ne an zubo da su shikenan kamar Araba su kyauta ba an bugo su an shigo da su kowa ta hanyar da Allah ya tsara masa cin abincin sa yayi kokari ya yunkura ya juya sannan ya samu wannan kuɗi. To idan ya kasance wannan 307 da aka buga har ko da yaushe ba ma kula da su a ce shigar 1-2 sai an sake bugawa 1-2 sai an sake bugawa kaga ana barna kuɗi wanda wannan kuɗin ya kamata a ce a zuba shi a ilimi a zuba su a bangaren lafiya a zuba su a bangaren hanyoyi a zuba su a wasu bangaren da za su amfana da rayuwarmu. Ka gani kuma saboda tsadar rayuwa ta duniya wannan kullun karuwa yake abinda ake kashewa don haka zaka ga kamar a shekara ta 2015 ita kadai an kashe biliyan 23.1 kudin da aka buga na wannan shekarar
3: an kashe wajen buga sababbin kudi
0: a wannan shekarar shekara ta 2016 biliyan 30.1 aka kashe. Da 17 biliyan 49.5 2018 biliyan 64 aka kashe. To in ka duba zaka ga daga biliyan 20 ya koma 30 ya koma 40 ya koma 60 har kullun sama yake yi. Shi yasa wani lokacin zaka ga al'umma za su kula su ga kananan takardun nan su kan danye dan karanci wani lokacin ba dan wani abu ba buga su ya fi tsada sannan kuma an fi wulakanta su sun fi sauran dagargajewa da lalacewa. Saboda shi ma dan adam ai jiki magayi misali in mutum 1000 ce wani lokacin ya dan fi bata muhimmanci kulawa akan naira 50 ko naira 10 ko naira 5 ko naira 20. To wayannan kananan sun fi tsada saboda kamar yadda na faɗa maka tsadar buga naira 50 kusan daidai yake da tsadar buga naira 1000. To kuma nan da nan a lallata su a wulakanta su sai an sake buga wasu sababbi. To wannan kaga dole sai an duba shi yasa wani lokacin zaka ga suna danyen karanci duk da yake cigaban duniya da kuma wannan damuwar ta saka a hankali ana motsawa ta bangaren yanda za a rika hada ba tare da an kawo kudin ma ido na ganin ido ba ta bangaren waya ta bangaren POS ta bangaren harkar banki da sauransu duk da yake har yanzu akwai canja-canja kuma babu makina ta kokari kan yaya za a yi shigo da kowa cikin tsarin wajen kaso 30 zuwa 40 mutane da yawanci har yanzu ba su karɓi wannan abin ba amma dai ana ta kokari ana dan samun cigaba a bisa haka. So dole ne jama'a su sani cewa kuɗi ba kawai santar ajiye suke ba a sai an kashe kuɗi ake buga su ake shigo da su kuma ba su ake duk kore yaushe a zama ana ta bugawar ba saboda za a yi ta asara za a yi ta rage kuɗaɗen da za a sarrafa wajen samun mana kayayyakin more rayuwa a ƙasa sannan kuma mu kanmu ba taimakon kanmu muke yi ba na kore yaushe mu rinka abusing ko wulakanta kuɗi wulakanta darajar ƙasa ce alama ce ta ƙasa kamar tuta ce ta ƙasa wacce yana da muhimmanci tana da daraja wanda wannan aiki ne jajawur da ya kamata a yi shi tun daga primary zuwa secondary har zuwa sama.
1: To Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni daga yadda kake bayani cin mutuncin kuɗaɗen nan namu na naira yana da babbar illa ga cigaban shi a nan tattalin arzikin ƙasa. Wani lokaci can gwamnan babban bankin Najeriya na wannan lokaci Farfesa Charles Salodo ya bara har yake bayyana wa duniya cewar kusan babu wata ƙasa a sararin duniyar nan tamu da take yawan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen buga sabbin takardun kuɗaɗenmu na naira
4: fiye da wannan kasa ta mu Najeriya yau a yadda abubuwa suke kuma sana mai da me kuke kallo
0: duk ba dai wani abu ne ba irin da illa yanda tarbiya take da ilimi kaga duk kasar da aka ce ilimi yayi karanci dole ne a samu irin wannan matsaloli ba ilimi ba kadai abin da ya shafi tarbiya tarbiya shine daidai gurgudu abin da yake daidai a kwatanta shi bin doka da oda bin doka da oda to wannan yana yin karanci karancin sa ne yake sakawa kowa yayi kusan abin da yake so sannan kuma wani lokacin hukumomin da ya kamata su tsawatar su kwabar suna iya kokarin su amma watakil abin da suke ne bai wadata ba yanda za a kasance mutane an sa su akan saiti abin da ake so sun yi alayalin irin kasashen mu dama suna da matsala saboda me duk kasar da ta kasance kamar cin hanci da rashawa yayi katutu yana hana abubuwa da yawa wanda za ka ce mai tsawatarwa ne to me yake kun a ce ya tsawatarwa sai ya amfani da tsawatarwar wajen samun wasu alfanu ta yin haka wanda a ƙarshe sai ka ga abin da ake nema ba lalle bane an riga an same shi
4: to mai girma Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni ka san da ke akan ce fahimta fuska ce lokuta mabambanta da an ambaci kuɗi ko naira akai maganar gwamnati ko babban bankin Najeriya yawa yawan yan Najeriya daga can kasa-kasa in an ambaci kuɗi akai maganar gwamnati da yawa sai su ga magana ta ƙare a tunanin wasu mu kamar da gwamnati ma ta bushe iska za ta buga kudaden nan kawai yadda ta so ku masana ku kuke da bakin magana akan yadda waɗannan tsare-tsare suke wanne irin tsari gwamnati ke yi ne
0: shi buga kuɗi ba wai kawai ana buga shi ne idan ana da bukatar sa haka kawai ba ana buga kuɗi ne duba da abin da ƙasa za ta iya sarrafawa saboda me idan ka sarrafa idan ka buga kuɗi ka shigo da su hasashen shine za a bazama a yi aiki da za a samu wannan kuɗin ba wai an shigo da su bane saboda kowa zai dauka haka sai an duba me za a iya sana'antawa me za a iya aikatawa da wani aiki da wani aiki za a iya yi wanda yake yana da bukatuwar wannan daidai wannan kuɗin idan babu aikin da za a yi ka zubo kuɗi to kuɗin za su zo su yi yawa in suka yi yawa yan kayayyakin da suke a ƙasa za su yi tsada in suka yi tsada tsada za su ci gaba da yi bari baka misalin kasashe guda biyu kasashe ta kudancin Amerika Venezuela da kuma Zimbabwe wannan kasashen guda biyu suka dauki tunanin cewa idan suna karancin kuɗi su buga su shigo da su su buga su shigo da su har ta kai ta kawo idan zaka sai wani ba Zimbabwe sai ka nemi ka cika kamar wulbaro da kuɗi
3: to
0: ka je ka biya wannan sweet dinnan alewa zaka sai ta sai ka siya wajen 20,000 alewa baya daya saboda abin da ake cewa hyperinflation tsada ce wacce take mai matukar tasiri mai yawa da ta haifa a kasar Venezuela ita ma kaga haka idan sun ji dan damuwa sai su buga kuɗi in sun ji dan damuwa sai su buga ka buga kuɗi kuma babu production ka gani ba production a ƙasa in dai zaka buga kuɗi ba production commercial production a ƙasa to abin da zai faru shine kuɗin nan za su zo su yi yawa in suka yi yawa za su haifar da tsada a hankali tsadan nan kuma sai zai shallake hankali in ta shallake hankali kaga komai zai zama ya zama falling apart kenan to wannan shine ba wai kawai dan yanzu an ce Najeriya tana ana bin ta bashi wajen kaso 80 na revenue inda muke samu a ƙasa ana yi amfani shi wajen biyan bashi budget din mu kaso wajen 30 zuwa 35 dole a ajiye shi wajen sabisin bashi to ba wai
5: what instant MVP status. Join the new Dick Scorecard Plus program for $99. Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Kuma tana nufin cewa shikenan din muna da kamfanin buga kuɗi, zamu bugo kuɗi mu shigo da su ba. Shi sa ga har yanzu in ta kai ta kama dole sai an sake ciwo wani bashin. Saboda me buga kuɗin ba shine ansa ba
1: lallai kam Farfesa Ahmad Muhammad Tsauni kenan masanin tattalin arzikin ƙasa a Jami'ar Bayero dake Kano ma sauraron mu yanzu mu amshi wannan sako daga babban bankin Najeriya wato CBN

0: barkamu rana kuma barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Barkamu da kasancewa da ku a zangon barka da ranar Asabar. Yau take Asabar 28 ga watan Zulqa'adar shekara ta 1447. Wanda yayi daidai da 16 ga watan Mai shekara ta 2026. Mai sauraro sunana Fatima Musa Ramadan kuma ni zan kasance da ku a wannan zango na barka da ranar Asabar. Da fatan dai kuna jin dadin kasancewa da mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio yayin da take kawo muku nagartan shirye-shirye. Yanzu ku ga mutum yake karfe 11:59. Tamsalin karfe 12 ne akwai sharan nan na in yara da fatan yara suna kusa da kwatar radion su. Sharin yara zai kai ma misalin karfe 12:30 daga bisani kuma akwai sharan nan na duki. Sharin na duki zai kai ma misalin karfe 1 kenan da misalin karfe 1 ne akwai shiri na musamman da insha Allah za mu tattauna da ku masu sauraro da fatan za ku biyo mu. Da haka ne kuma miki kyakkyawar addu'a gare ku da fatan kowa yana cikin goshin lafiya. Muna kuma addu'a marasa lafiya mu Allah inganta lafiyar su ya ba su lafiya, mu kuma da muke ganin muna da ita Allah ya kara mana lafiya da imani da kwanciyar hankali. Wanda suka ga mu gidan gaskiya muna addu'a Ubangiji Allah ya kyautata makwancin su ya haskaka barin su mu mai ta mu tazo. Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Kasuwanninmu da kuma ma'aikatanmu gaba ɗaya muna muku fatan alheri tare da kyakkyawar addu'ar Ubangiji ya ba kowa nasara kan abin da ya sanya gaban shi. Kananan yaran mu Allah ya musu albarka ya ba su ilimi mai amfani ya kuma inganta imanin su da tarbiyyar su. Allah ya ba su ilimi mai tarin albarka da kuma aiki da shi. Sunana Fatima Musa Ramadan yar mutan sharda ke tare da kuwa zangon barka da ranar Asabar. Ta fatan za ku tara a shiri na gaba kenan shan yara ina fatan yaran suna kusa da akwatin radion su.
1: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
2: Arewa Radio.
1: Muna yada shirye-shirye
2: cikin sa'o'i 24
1: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo, sabon tsari.

0: 연구소비. Yara mun yungubi barkan mu da warhaka da fatan na same ku cikin koshin lafiya kuma ina muku sallama yarin ta'addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na gaishe ku yara mun yungubi da fatan dai kuna kusa da akwatar rediyon ku ko domin kai babu ku ya kamata a ce kuna kusa kuma wannan lokacin ina ga ya muku har kullum ba wai lokaci ne da za ku tafi yawo ba lokaci ne da za ku zauna ku ji irin sharin da hukumar gudanarwa ta arewa rediyo ta ware domin farin cikin ku har kullum suna na Fatima Musa Ramadan nake kasancewa da ku yauwa in takwai takwai kamar mu su shigo domin mu ji wasu abubuwa kamar da kan karatun su da takabburukan su da irin wasannin su da ma duk abin da suke so kuma muna karuwa da su ko ko kuma mu ba ku dama ku shigo ta kan layukan wayan mu to yau dai bakin muka kara tanada muku wanda za mu kasance tare da su da ku baki daya nace za mu ba ku dama ku shigo ta kan layukan waya to dai a dan kara yi mana afuwa ina fatan dai ba sa ku yi fushi ba ko ai da ma yara man yango ba san su da fushi ba kafin mu tafi ga bakin namu zan kara tsayawa kamar yadda na saba a kodi shi to dan ja muku hankali yau ma jan hankalin da zan yi muku akan yara masu kwadayi da kuma roko na ci ba yara masu kwadayi da kuma roko wayyo wayyo wayyo to bar dai ku ji na farko da yaran da ya kasance yana kwadayi kuma yana roko yara za su tsane shi kai manya ma za su tsane shi ba zai taba yin daraja a cikin mutane ba yawa ka ki abun mutane ka ki abun hannun su ka zauna lafiya kaka ga kawarki kake ga kawarki kaka ga abokinka kun zo makaranta an zubo mishi abincin shi a kwanan sa han ka ta sakai ai tare za mu ci abincin nan hayya sa shikenan ziyari na ga kuma ya daina kulaka kuma da yin yara fa masu kwadayi daƙiƙai ne fa daƙiƙai ne ba sa kokari saboda kwadayin nan in ya shiga kwakwalwar su ya zauna musu burin su kawai su ga na wani su ce za su ci to hakan an zo fa jarabawa burin su kawai su ga na wani su kwafa to dan haka fadda kwadayi in kaga abincin abokinka ka kama kanka bismillah ka ce ka koshi ka gode kai ma wanda ka zo da shi ka ci in baka zo da shi ba kai hakuri kuna dai ji to sai kuma kun ga masu kwadayi kenan da masu rowa da kuma masu roko shi mai roko kwadayi ne ba a bashi ba sai ya ci a bashi kun gane ai yana da kwadayi daga ya taga kawarta sai ta ce san mun in ta kawarta ta hana ta to ku kuma masu rowa ko yaya kuka zo da abu ko yana da yawa ko ba shi da yawa ku yi wa kawayen ku ko abokan ku tai zuciyarka ba za ta tashi da rowa ba saboda wannan masifa ce mutum in yana yin ta har ya girma shikenan shi ma rowaci ne gidansa ma ko gidanta ma ba za a dinka san zuwa ba saboda ko ruwa ba za su dinka bayarwa ba kuma babu wanda zai so a kira shi da marowaci ko ko mai kwadayi ko mai rowa kar ka bari a gane ka da wannan ina fatan yara kuna ji kar ku dinka kwadayi ko a gida ne ku jira sai an ba ku abu in an ba ku sai ku karba ku yi godiya in a waje ne kuma sai ku ci a kun gode sai an dage fa sai ku karba sai ku yi godiya ina fatan kun ji abin da na faɗa dadin dadawa a na biyu kuma ina gaya muku ku dage da karatu in an je makaranta ba wajen wasa bane waje ne da ake zama mai da hankali a tattaro dukkanin natsuwa a yi karatu yawa ba wai in koma gida a jingina jaka ba a zo a yi ta kalla ta kallaci na fim a yi ta kallo ina yawan gaya muku ku dinga takaitawa ku rage wasanni da yawa ku dinga mai da hankali akan karatu tunda duk kuna da buri fa yawa dan ban ga yaran da ba shi da burin da yake so ya cika in ya girma ba ko wannan ya ce likita wani dan kasuwa wani malami wani waye kowa wani ci dan jarida yake so ya zama wani jami'in tsaro ah kasinan kowa yana son ya zama wani abu to fa ba za ka zama wannan abin da kake so ba sai ka dage da karatu kana so ka zama dan kasuwa amma kana wasa a makaranta ko kana bacci ba ka gane karatu to za ka dinga iya lissafin kasuwa kana so ka zama ma'aikaci ko dan jarida to ina zaka dinka bincike ko ka san darajar ma mutane ai ba zaka sani ba sai ka zama mai ilimi to ilimin nan fa ba a samun sa ana bacci sai an je makaranta kuma kun san iyayen mu suna kokari wajen ganin sun kai mu makaranta ko su dinka mana kayan makaranta su sai mana abin rubutu har su ba mu kudi su ba mu abinci to Allah ya saka iyayen mu da alkhairi da kuma albarka ya kara musu lafiya da nisan kwana ko to ina fatan za ku ci gaba da dagewa da karatu sannan kuma ku kiyaye roƙo da rowa da kwadayi yawa to kai tsaye kar in cika ku da surutu ina fatan dai kuna kusa domin cin bakin da zamu kasance da su a yau kuma na san zamu kare da wayannan manya-manyan bakin to matso kusa ka fadawa masu sauraro sunanka yaya sunanka
1: sunana Abdulhamid Ibrahim
0: madalla ce mana sunansa Abdulhamid Ibrahim malam Abdulhamid shekara kanawa
1: shekara ta 10
0: kun ji wani gundume min katoto shekara sa 10 ka girman fa ko baka girman ba kake dariya kunji ya girme ni ne dai in ba anna ya girma ba ni fa shekara ta 7 akucililiya ce ni to yanzu dai tunda ka girma ma har shekarar ka 10 baka ce ko tam na san kana zuwa makaranta da wace kake zuwa
1: Khalid bin Walid
0: ita ce makaranta bokon ku ita ce makaranta islamiyan ku
1: na'am
0: lallai ka ce ana kwankwadar ban karatu to yanzu zamu dagare ka zaka san mana kadan daga cikin karatun da ake biya muku ni da masu sauraro yara na gida kenan mu kare da kai ai zaka koya mana karatu ko na'am to muna godiya to bari mu tafi kan daya bakon namu kun san na ga muku muna da baki da yawa da yawa yau din nan to yaya sunanka matso ka fada masu sauraro sunanka kai ma
1: sunana Abdulmalik Abubakar
0: ya sunanka ba mu ji ba
1: sunana Abdulmalik Abubakar
0: madalla yace sunan shi Abdulmalik Abubakar malam Abdulmalik kai shekara ka nawa
1: shekara ta 9
0: to wannan dai shi kadan ya girme ni ai amma shi wancan fa 10 tab zamu zo fannin lissafi za a ga ya mana shekara nawa ya baka wacce da wacce makaranta kake zuwa
1: ina zuwa Afnan Boko da kuma Khalid bin Walid David da Islamiya
0: madalla masha Allah to yanzu ka ce dai kai hafiz ne madalla Allah yi wa karatu albarka to zamu gangaro kanka kai ma na san zaka koya mana karatu ne da masu sauraro ban gangara kan ba uwar mu ji ta ma wace ce ita to ya sunanki
2: na Aisha
0: ba mu ji ba
2: sunana Aisha Algarba
0: kun ji me tace sunanta Aisha Algarba yanzu Aisha shekarar ki nawa akucililiya ce ba ta ce mana shekarar ta 4 ya sunan makarantar da kike zuwa sunan makarantar
2: Intercontinental
0: madalla to sai kuma wacce
2: Khalid bin Walid
0: malama Aisha kuna ganin ta akutililiyan nan kai tana zuwa makaranta kuma daga ganin bakin ta zai yi karatu ai zaki biya mana karatu ko madalla Allah yi wa rayuwa albarka malama Aisha to zamu ƙara gangawa kan sauran bakin da muke tare da su a daidai wannan lokacin to yaya sunanka
3: Abdullahi Isa
0: malam Abdullahi Isa an gaishe ka malam Abdullahi Isa shekara ka nawa
3: 13
0: ya ce shekara 13 tab ɗayan ɗan shekara 9 ɗayan ɗan shekara 10 ɗayan ga ɗan 13 tab ai wannan ma zan ce mai ina wuni ni fa zan gaishe shi shi babba ne ina wuni bai amsa ba
3: to lafiya kalau
0: to kun gani babba ne shi hayi a san yadda ake in an gaisar da mutum na ce mishi ina wuni ya ce min lafiya kalau to madalla gashi kai atutu ne har shekaran ka 13 duk ka girme mu nan wajen fam tam da wace makaranta kake zuwa
3: ina zuwa Hajjorira International School da Khalid bin Walid
0: madalla kace zamu kwankwadi ruwan karatu yau dinnan madalla madalla to bari mu gangara kan bakon namu na gaba na ya tadar ya tun ba mu zo kan shi ba. To yaya sunanka?
1: Ahmad Ibrahim.
0: Ya sunanka?
1: Ahmad Ibrahim.
0: Mallam Ahmad Ibrahim, kai ma ina gaishe ka. Mallam Ahmad shi ka nawa?
1: 9.
0: Allah hazanci Allah sasa ana ne shi duba sun girme ni ba dan shekara 7 a wajen nan malama Aisha kai na girma saboda ita shekara ta 4 da wace da wace makaranta kake zuwa?
1: Ina zuwa Khalid, ina zuwa Muazzam International Nursery and Primary School.
0: Madallato kun ji makarantar da yake zuwa yanzu ajin ka nawa a makarantar Bokon?
1: Primary 3.
0: Lalle karatu ya mika masha Allah. To kun ji sunayen wayannan baki namu na yau da zamu kasance da su ko yara? Ina fatan kuna biye da mu daki da to. A yanzu kuma zamu koma daya bayan dayan yaran nan da masu mana alƙawari cewa za su koya mana karatun da ake biya musu a makaranta domin mu ma mu ƙara da su. Na'am. To Mallam Abdulhamid, yanzu a karatun da ake muku a makarantar Islamiyya, me za ka biya mana ko kuma in ce ma dame ake biya muku a makarantar Islamiyya? Dame kuma. Dame kuma. Madalla. To, yanzu ana yi muku azkar, ana muku karatun Alƙur'ani, ana muku hadisi kace ko? Na'am. A cikin karatun da ake biya muku na Alƙur'ani, wata sura za ka koya mana ni da yara na gida masu sauraron mu a daidai wannan lokacin?
1: Wato.
0: To sai a yi ta'awizi a fara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور السقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع يوم تكون السماء مورا وتكون الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى ميقات نار جهنم دعا هذه نار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم صدق الله العظيم.
0: الله أكبر. Madalla Mallam Abdulhamid, muna godiya. To yanzu Mallam Abdulhamid, a fannin karatun makarantar boko da ake muku, me za ka iya koya mana? Me fahimta?
1: English.
0: Kaji Bature ne fa shi, lallai za ka koya min Turanci. Za ka koya min Turanci. Wai yanzu idan zan ce yaya sunana da Turanci, wai ake ma cewa?
1: What is your name?
0: Kun ji Bature. To madalla, muna godiya. To yanzu mun dawo gare ka Mallam Abdulmalik. Dama ka ce mana kana zuwa makarantar Islamiyya, kana zuwa makarantar boko. Har muka ce maka to za ka biya mana, mu ma ni da yaran gida mu koyi kaɗan daga cikin ilimin da kake da shi. To yanzu a fannin makarantar Islamiyya da me ake biya muku, kuma me ka fi iyawa wanda za ka iya koya mana?
1: Qur'an.
0: To madalla, yi ta'awizi ya fara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوى إلى عبده ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما غوى سرق الله.
0: الله أكبر. Masha Allah Mallam Abdulmalik. To Mallam Abdulmalik, a fannin kuma karatun makarantar boko, me ka fi fahimta? Me
1: ka fi fahimta? Mas.
0: To ya ce mana yana fuskantar mas. Menene mas da Hausa ne?
1: Lissafi.
0: Na'am, ya ce lissafi. Yawa yanzu idan na ɗauko da wannan ɗayan aka haɗa su nawa kenan?
1: 1+1=2.
0: Da Hausa zai gaya mana ɗaya a tara da ɗaya.
1: Ɗaya a tara shi da ɗaya zai ba mu biyu.
0: Na'am. To biyu a tara da wata biyun?
1: Ka tara biyu da wata biyun zai ba mu hudu.
0: Na'am, kun ji fa. Suna jafa wannan bakin namu. Ya ce yana fuskantar lissafi, kuma gashi nan mun gwada mun ga a'a wannan ba za a cuce shi akan kuɗinsa ba. yana irga kudin taransa baya bari a cuce shi to madalla haka muke so Allah yi wa rayuwa albarka to bari mu tafi kan karamar su babbar su malama Aisha ita ma miji me za ta koya mana ni da yara nan gida a daidai wannan lokacin malama Aisha
2: a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad
0: allahu akbar malama Aisha kun ji karatun da malama Aisha ta yi mana ta karanta mana qul huwallahu ahad babbar sura a cikin alqur'ani mai girma to madalla Allah yi wa rayuwa albarka tom zamu gangara kan malam abdullahi da me ake biya muku a makaranta kuma me aka koya mana ni da yara na gida da muke sauraron ka a yanzu
1: qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu
0: Allahu akbar madalla malam abdullahi to kun ji karatun da malam abdullahi yayi mana ko kai malamai ne fa yaran nan gaskiya yau kai malamai ne fa yaran nan gaskiya yau ina kun kudar ilimi ina fata koya kuma yara na gida ma na san kuna koya kar ku manta fa arewa radio kuke saurara a daidai wannan lokacin a cikin shirin mana yara manyan gobe to zamu gangara kan malam ahmad shi ma muje a makarantar islamiya me yafi fahimta da kuma makarantar boko me yafi fahimta me kuma zai koya mana makara da shi
2: astagfirullah istiqaza minan nauni adda tashi daga bacci alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur
0: Allah ƙara wa malam ahmad lafiya kun ji shi kuma ya koya mana askar wanda zamu dinka yi yayin da muka tashi daga bacci kuma kullun ina ga ya muku yara mu kasance masu yin askar wala fita wala shiga bacci tashi ban daki cin abinci yawa saboda Allah zai dinka kare mu da kariyarsa muna ambato shi a koda yaushe ina fatan ku rike wannan askar din da malam ahmad ya koya mana in mun tashi daga bacci mu yi to madalla mun ji karatuttukan da waɗannan yara suka koya mana daga kan makarantar islamiyya har zuwa makarantar boko to yanzu kai tsaye zamu tafi fannin mu na nishadi wanda na tabbatar waɗannan yara kasance da su a daidai wannan lokacin ba za su rasa zo mana da tsarabar tatsuniya da za ta zama mana mabudin kunne wanda zamu dan yi nishadi da ita ba wane ne zai mun tatsuniya yawa kun ga kowanne yaro ya daga hannu yau zamu sha tatsuniya to bar in zaba in darje malam ahmad matso kai mana tatsuniya me dadi
2: tananku
0: tazo miji ta
2: kan dan fulane ne yana da shan deva sai suka mutu sai saura guda daya sai fita kiyo sai wani mai mota ya fige ta ta fada ta mutu sai ce wallahi shi ma sai ya kashe sa shi ne ne sai ya kashe sa sai ga ɗan sanda na dama akwai wani firiji sai ya shige sai ya cire komai nasa sai ya shige sai aka ce ba a cikin firijin nan ya ce konan aya ne aka ce fito fito mu sha bai yi sanyi ba wurin fuskan ɓera
0: to kun ji wannan tatsuniyar da malam ahmad ya mana ko to ina fatan yara kun ji daɗin ta kuma ni dai na yi dariya gaskiya tunda ni dai ban taɓa ganin kuɗin ayaye magana ba na'am ko kun taɓa gani ba wanda ya taɓa gani duk cikinmu yawwa to madalla to yanzu kun san cewa akwai burukan da kowane yaro yake da shi idan ya girma kun ga gaskiya ni idan na girma ina so na zama yar jarida saboda na dinka taimakawa mutane idan suna da wani koke nasu wanda ba za su iya zuwa da kafafunsu su je su kai ba ni kuma in je in sanarwa gwamnati ko in sanarwa masu ruwa da tsaki domin wajen ganin sun kawo musu dauki da kuma taimako na yau da kullum da dan jarida ke bawa al'umma akwai da yaushe to ina tabbata kuma kowane yaro yana da burin da yake so ya cimma idan ya girma ko Malam Abdullahi yanzu idan ka girma ka zama katu ka gama makaranta ka gama karatu me kake so ka zama
4: ina son na zama likita
0: yace yana so ya zama likita to yanzu ta hanya ka dauko wajen ganin ka zama likitan nan
4: ina zuwa chemist dan na dinga ganin abubuwa ce suke gudana
0: madalla kun ji fa dawa fa na ga muku ba shi wannan ba ya girme mu babba ne to Allah ya tuka buri Malam Ahmad matso ka ga yawa masu sauraro me kake so ka zama in ka girma
1: police
0: police wani kana daga ciki kenan
1: bakakin kaya
0: na'am ina so ya zama dan sanda kenan to idan Allah ya tuka maka wannan buri naka wata gudunmuwa zaka bawa al'umma ne
1: zan dinka taimako su daga inda ake harbin mutane
0: na'am zaka dinka bawa kasar ka da jahar ka kariya ko tsayin daka ba ruwanka da cin hanci ko to Allah ya tuka buri Allah yi wa rayuwa albarka
1: amin
0: to malama Aisha na zo gare ki malama Aisha yanzu idan kin gama karatu kin zama katotuwa babba babba fa kaman malamin ku to yanzu me kike so ki zama in kin girma
1: likita
0: kun ji fitace likita malama Aisha tana so ta zama likitan kwari da gaske na ga alama duk karfi ta fada tace likita to Allah ya cika wannan buri malama Aisha to malam Abdulhamid kai ma matsu ka ga ya masu sauraro ta kaburin kai dan Allah ya sa ka girma
4: ina so da zama lawyer
0: kun ji fitai madalla madalla madalla to yanzu wace hanya ka dauko wajen ganin wannan buri naka ya cika
4: ina zuwa makaranta ina karatu
0: baka wasa
4: ina bana wasa
0: na'am to Allah ya cika wannan buri madalla to malam Abdul Malik matso ka ga ya mana cika burin ka kai ma idan Allah ya saka girma
3: ina so na zama dan kasuwa
0: na'am yace yana so ya zama dan kasuwa idan ya girma madalla to Allah ya cika wannan buri amma yanzu wace hanya ka dauko wajen ganin burin ka ya cika ka zama dan kasuwa
3: ina zuwa kasuwa din naga yanda ake yi nima in na taso na koya
0: na
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: To kun ji fa ina zuwa
7: kana samun isasshen bacci kuwa ka taɓa gwada sleep plus shine sabon lozenges da aka yi domin taimakawa samun nutsuwa da bacci mai kyau yana taimakawa jikinka ya huta bayan gajiyar aiki da damuwa ko tashin hankali ta hanyar samun bacci cikin sauki an yi shi ne da melatonin da wasu sinadarai na asali zaka so kai bacci ka tashi da karfin jiki da kuzari ko to ana samun sleep plus a shagunan magunguna a fadin kasar Najeriya idan matsalar rashin bacci ya ci gaba a tuntuɓi likita sleep plus samun ingantaccen bacci kayan kamfanin 1980 Pharmaceutical Limited.
0: Tace tana gaishe da babban kawarta Zainab to madalla Allah sa Zainab ta ji da kuma maman su da baban su duk tace tana gaishe su to malam Abdul Malik da wadawa zaka gaisa mana
1: ina gaishe da ummanmu da babanmu da abokanai na duka
0: da sunan su abokan
1: kai Muslim
0: na'am da wa kuma
1: kai Usman
0: da wa kuma
1: kai Faruk
0: to madalla ina fata wa'annan abokai da kuma iyayen Abdul Malik sun ji wannan gaisuwa da ya mika musu malam Abdulhamid fa da wadawa zaka gaisar mana
4: ina gaishe da abokai na duka
0: gaba ɗayan su kake gaisarwa to ina fatan da wa'annan abokai nasa sun ji tunda din shi dai bai fada mana sunan su ba to malam Ahmad da wadawa zaka gaisar mana
1: ina gaishe da ummana ina gaishe da abana ina gaishe da abokanai na
0: Masha Allah Malam Ahmad ina fatan gaisuwar da Malam Ahmad ya mika taje inda ya kamata Tom Malam Abdullahi dawa dawa zaka gaisa mana
4: shar da umma ta ina gaishe da baban mu ina gaishe da baban da babban aboki na Abdul Majid
0: madalla to Malam Abdul Majid da kuma umma da baba da fatan dukkan ji gaisuwar da Malam Abdullahi ya mika muku masha Allah Malam Abdullahi a madadin wayannan abokai naka da muka kasance da su a dai da wannan lokacin kai wa masu sauraro sallama
4: ina yi ƴan uwa sallama ku ci gaba da kasancewa tare da Arewa Radio ta cikin shirin yara yara.

dalla. To kafin mu ji mu fara wannan wakar mun kasance da bakin mu ko to muna musu fatan alkhairi da fatan Allah ya maida su gida lafiya kuma na san yara da kuke sauraron mu daidai wannan lokacin kun kare da bakin mu da abubuwa da yawa fa kuma kun ga bakin mu sun bayyana mana irin yadda suke dagewa da karatu kuma suka bayyana mana irin burikansu da suke so idan sun girma su cika ko sannan suka gaggaishe da abokan karatunsu to muna musu godiya tare da addu'a fatan alkhairi to duka da yara manyan gobe a daidai nan kuma shirin namu zai da sa'ayarsa sai ma komai zuwa idan mai duka ya nuna mana insha Allah za mu kara gayyato muku wasu manyan bakin domin su ma su shigo cikin shirin namu su ba da tasu irin gudunmawa to a madadin kowa da kowa sunana Fatima Musa Ramadan Ramadan sharda nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu

0: ko ya bada wani labari ko ya faɗi wani zance akan wani amma wannan maganar da ya faɗa ta saba wato da hakika ta saba da waƙiin abin da yake faruwa to da zarar wannan labarin da ka bayar ya saba da abin da yake a hakika a gaskiyance to wannan maganar sunanta ƙarya wannan maganar sunanta kazafi shikenan ka fada cikin ramin wato ayoyi da hadisai wato da suke narkon bayanai akan ƙarya
1: na'am
0: shi yasa malaman Fatima malamai suka kasa magana gida biyu duk abin da mutun zai fada a duniyar nan dayan biyu ne ko dai insha'i ko dai al-khabar idan an ce insha'i shine maganar da ba zai yiwu a ce ƙarya ka fada ba wato maganar ba ta dauke da wani labari a cikin ta
1: na'am
0: kamar ka ce
1: ba tabbaci
0: yawa ba tabbas kamar misali yanzu ka ce Allah muna roƙon Allah ya sa gwamna ya gyara mana hanyar unguwar mu kin ga ba labari kake bayarwa ba wata magana kai ta ba yadda zai a ce ƙarya ka fada amma idan ka ce yanzu nan na baro unguwa kaza da wani sun hadu suna ta dukan wani ko suna gulmar ka kazo kana ba wani labari to wannan maganar labari ka fada idan an bibiye ta yawa abinda ka faɗa gaskiya
1: ne zai iya zama gaskiya kuma zai iya kasancewa fa ƙarya ne
0: kuma ba za a gane ba sai an bibiya idan ya kasance ƙarya ka faɗa to shikenan sai zama na mutun an ce yayi ƙarya to ƙaryan nan kuma malamai sun kasa ta gida uku akwai al-kazibu alallahi ma'ana yi wa Allah ƙarya akwai al-kazibu alal rasul yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya akwai kuma al-kazibu 'ala an-nasi yi wa mutane ƙarya wanda shine abinda maudu'in namu zai fi maida hankali kan wato yi wa mutane ƙarya a junan su to amma dai waccan ta farkon kuma ita ce mafi hadari yi wa Allah ƙarya wannan ta fi shafar malamai kuma ta shafi ma dai gama garin mutane din wato yi wa Allah ƙarya ita ce ƙarya wacce take mafi hadari mafi muni ka rasa wa zaka yi wa ƙarya sai Allah su ba tare da wani ilimi ba tare da wata hujja ba ko dan kuna musu da wani ko dan kuna hira da wani ko dan kun saba da wani akan wato mazhaba yana kan wani abu yana fada tare da cewa ka san abin da yake fadan nan gaskiya ne akwai hujja ba san rai ya fada ba amma kai kuma kai kokari ka ƙaryata wannan magana da ya fada ka ce ba haka bane
1: kai tsaye kuma ka san abin da yake faruwa kenan da mu sauran musulunta mutum
0: sosai
1: kuwa ba haka bane ba ƙaryawa ne yake
0: yawa ko kuma ya kasance kuma abin da mutum ya fada din kai ka san wato yana da wata hujja da wata madogara
1: yana da dalilin
0: sa amma tare da yana da awar cewa abin halal ne kai kuma sai ka haramta to kuma waye yake halatta abu Allah subhanahu wata'ala ne kai kuma kace abin haram ne to kaga ya zama na ka kirkire ƙarya kenan mutun ya jingina ta da Allah mutun ya halatta wato haram ko kuma ya haramta wato halal to duk wannan yana cikin babin yi wa Allah ƙarya wanda ya kamata mutane su yi taka tsantsan da ire-iren wato waɗannan wato abubuwa din shi yasa a cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله سبحانه وتعالى yake cewa wane ne wanda yafi zaluntar kansa kamar yin wanda yayi wa Allah ƙarya bana babu wanda yafi zaluntar kansa a duniyar nan kamar wanda yayi magana da ta shafi ilimi amma ba tare da wata hujja ba ba tare da wani wato dalili ba shi yasa zamu ga wannan guri ne da ya kamata a yi taka tsantsan zaki ga a majalisa mutane a zauna a yi ta musu baka da garanti kan abu ko kan wata aya ka fassara ta karin aya ta yi gabas ka yi yamma da ita to duk ire-iren waɗannan abubuwa suna cikin wato babi na yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya ko a cikin irin yanayin da muke ciki yanzu na at-ta'assubul mazhabi wato kowa yana fifita mazhabarsa tare da cewa
1: kai sai zaka iya kafirta wani
0: ko ka kafirta shi to kuma ba wanda yake kafirta wani ba ya zamana ya kafirta in ba Allah subhanahu wata'ala ba in ba dokokin Allah wato ya saba ba
1: ya
0: kuma dan waɗannan abin sun saba dokokin mazhabarka ka dora masa kalma ta wannan to duk yana cikin babi wato na yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya shi yasa idan muka ko a tambaye ka wata fatawa baka sani ba baka da hujja akan abin amma maimakon kai ta wadu

0: nasibu
1: wa kanu kuma sun kasance dai su mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam famudawa sun kasance yanhituna minal jibal shine suna fafake manyan duwatsu sai su fafake su sai su yi buyutan gidaddaji a cikin su kuma aminin suna amintatufa al-imamu ibn kathir Allah ya masa rahama yace ma'anar wannan gabar da Allah yace sun kasance suna fafake manyan duwar wasu suna yin buyutan gidaddaji a cikin su aminin suna amintatu Allah yace abinda hakan yake nufi shine min ghairi khawfin wala ihtiyajin ilayhi ma'ana ba wai suna yin haka bane dan suna cikin tsoro kada kai tunanin wai sun yi waɗannan gidaddaji ne a cikin duwatsu dan su ba su kariya kaga idan da suna cikin tsoro ne na kuma fargabar cewa abokan gaba za su iya afka musu su kace-kace da su to kaga kenan da inda suna wannan cikin wannan tsoron ne to shine sai a ce suna fafake waɗannan manyan duwatsun suna yin gidaddajin da in sun shiga ciki abokan gaba ba yanda suka iya da su ba za su iya cin musu ba to ba sa cikin wani tsoro inji al-imamu ibn kathir min ghairi khawfin ba cikin wani yanayi na tsoro suke ba wala ihtiyajin ilaiha kuma ba su da buƙatar ma waɗannan gidaddajin kawai suna yin hakan ne bataran saboda takama da kuma girman kai saboda irin ni'ima da ƙarfi da Allah ya ba su shi yasa kawai suke yi amma suna da gidaddajin su da suke kwanci a ciki suke gudanar da rayuwar su ta yau da kullum ciki al-imamu ibn kathir abinda ya faɗa kenan aminin suna amintatu ba su cikin tsoro ballantana a ce tsoron ne me yasa su suke yi suna yin sa ne batara saboda girman kai da kuma nuna isa saboda ƙarfi da ni'imar da Allah ya ba su Allah ta'ala sai ya ce amma duk da haka da suka ƙaryata manzon da Allah ya aika musu fa akhazathum as-sayha sai tsawa ta zo ta kama su musbihin a daidai lokacin asubahi a lokacin asubahi Allah madaukake sarki sai ya sa mala'iku suka yi musu tsawa mai tsananin karfi hina asbahu a lokacin da suka shiga lokacin asuba a yayin da suka shiga lokacin asubahi

0: of Karela. Silvio Ala, Cedo, Malo Gusto, Gusto, Gusto, La, Aya. Bugun kusurwa na farko wanda Chelsea suka kawo kura kuma
1: daga da alama sunayen da Thomas Tuchel din ake cewa ya saki ba gaskiya na gaskiya bane
0: mutane ne suka hasashen su ga dukkan alamu shi kamar ya saka ranar da zai sake su kenan ko
1: ranar juma'a nan
0: yawwa
1: ga wata
0: shi
1: ne ranar da yake zai saki
0: komance to kaga mutane irin hasashen suke sun fi so kowa a saka nasa ina jin ina kyautu zaton hakan dai
1: juma'a da 20 da
0: liga wata
1: wace zai saki ainihin sunan to za mu jira dai
0: kuma ka san dole wasu sai sun rasa fa tunda tawagar England tana da kyau tana da yawa
1: mutum 55 ya bayar
0: kuma a ciki 26 ake so
1: 26
0: za
1: a cire 24
0: sai za a kore su ko kuma kura bace ba su da rabo ne ko kaga kwa
1: na da su amma dai akwai wadanda aka fi bukata a yanzu
0: a 26 ma
1: kuma ka fitar da 26 ma na farko ba wai yake tabbatar da cewa zaka cire tsammani ba tunda mun gani wani lokacin zaka bara sunan kuma bayan an bayar din shi sa ma wani lokacin zaka ko hukumomin sukan kara wani lokaci a ce an kara bude wata yar kofa inda gyare-gyare tunda kaga akwai rauni ko ba gama league ba
0: ranar da aka ce akwai rauni ko kuma mutum zai iya canja wani abu daga cikin wannan da ya saka shine ranar 2 ga watan Yuni 2 ga watan Yuni shine in kana da wani canji a cikin 26 ko kuma in 50 ka bayar ma to an sa hale daga ranar 2 ga watan Yuni ka fitar da ragowar kowanne da kowanne
1: ko da sunan mutum bai fita ba a farko za a ce a je a ci gaba da jira
0: yawwa
1: rabo sai kaga wani dalilin ya faru kuma an kira shi
0: kaga aka ce 2 ga watan Yuni kaga bai fi saura kwana kadan a fara gasar cin kofin duniya ba
1: saura kwana 9 a fara
0: tana da mai kyau ga Chelsea na ka amma ne su kansa fa
1: ko duro ne
0: amma ya bada mana
1: amma ne wasa ne kuma ko a jikin sa ai da so dawa sai kuskure ke da nuna yayi
0: eh ji baci rai haka go
1: amma dawa sai ya nuna ko a jikin sa din nan ana bata rai
0: shi ma kamar zuwan sa kofin duniya World Cup akwai kila wa kalafa
1: haka rira kokarin kungiyoyin su ba
0: eh ba
1: a kankin nashi gaskiya ya dan yi kokari
0: dan a kankin sa yayi kokari sai dai kuma ai shi wanda suke bada shawara ga shi Ancelotti mai warawar kasar Brazil suna magana ne akan lalle lalle suna bukatar idan ma za a cire a saka musu Jinho Neymar a cire wannan Pedro din kaga ana ta jujjuyawa ya danganci da abinda mai horarwa ya yarda da shi ko wanda zai fi bashi gudunmawa
1: mintuna 22 har ka yanzu wasan karshe kenan na kofin kalubale na kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana nema har yanzu su ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din suna nema wasan da ke fafata shi a babban birni ko kuma a babban filin wasa mallakin kasar Ingila Wembley kenan wanda bisa al'ada nan ne ake fafata wasannin karshe na kofunan kasar
0: haka Reece James ya shiga tawaga an kwace ta dama mai kyau la halin ya cuce su wallahi ya cuce su kaga yana wani hura baki fur halin yayi cuta
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Amma ya bayar a cimana. Kawai dinka toji. An kuma yin wata amma ta sai da ya karba. Ko jaral hato ne.
1: Kai, Pedro.
0: Da wankan irin wayannan yan wasan ba sa yi maka wai mutum ya yi cuta ko wai ya dan rike kai ma irin takaicin nan babu kaga ya wulwula hannu shi ta sake zuwa
1: Cedo
0: sedan
1: alama ba zai iya ba ta
0: tabbas Sararau gasar cin kofin kalubale har yanzu mintuna 24. Chelsea na nema, Man City ma tana nema a filin wasa na Wembley. Ibrahim London Bojigira da Nab Nab. Kuma mai sararo damar ka guda biyu ce kake da ita. Ko ka ji mu ko ka gamu ko ka hada duka. Idan ganin mu zaka yi maza ka tafi dandalin sada zumunta na Facebook. Zaka gamu muna kawo maka wannan wasa kai tsaye. Babu tanjan tanjan. Idan ko jin mu zaka yi ka latsa mita 93.1 a radio. Na ma zaka ji muna kawo maka wannan wasa ran gada dau. Ka sai dan fa kafar kamar ta kasa daukan sa.
1: Ai tun daga yana daga hannun nan na san kai.
0: Ai kiran mu ce zai iya.
1: Babu dai da
0: gargajiya. Eh baki ne irin bugaga. Kafa ka ja kanka. Akwai gasar cin kofin duniya fa. In ka je ka tafi a haka fa. Ba lalle bane buga tunda kaga bai kasa da wata ɗaya za a fara gasar cin kofin duniya. Yan kwanaki ne.
1: Kwana 26.
0: Eh.
1: Kwana 11 ga wata ina tunanin za a fara.
0: Eh 11 ga watan Yuni ba. Yau muna
1: 26.
0: A fara ba. To kaga kasa da wata ɗaya. Kuma ina ganin ka akwai wani dan wasa ma na kungiyar kwallon kafa ta Brighton Kiro Mitoma. Kamar shi ma na ga ya dan dingisawa ba lalle buga gasar cin kofin duniya ba shi ma ya samu matsala
1: kuma ina jin dan koriya koriya nan
0: Mitoma ba
1: jinsin da yan masu karar
0: gida eh haka can haka ne eh Allah ne yake yi
1: bare jiru ka ai tabbata ku da da son a Tottenham
0: eh wallahi haka ne kwa sai dan ya karba kuma ya kwafe halan shi ya karba ya saka ya rike ya coga eh banda faranda sama ina tana nan da ya karba amma an karbe ta tsakiya marmush Bernardo Silva an hankada shi akwai keta shi ma zai iya wannan abun Areli Areli Conche Nunes ga Nunes ga Semenyo ba Semenyo ga Kokorela shi alata ya shiga babu alan akwai sata gida ashe da sata gidan ma
1: sangan ne iya sangan
0: akwai sata gida bari buga akwai ta tsamo tsamo ma kuma ka san ba tsamo tsaman da nafi so a rayuwa irin tsamo na ma a cikin niya ai abu daɗi wallahi na wani misali ai kowa ne wanda ya zai zan marabce ni a matsayin bako ya gane ba tsamo tsaman da nafi so in tsamo na ma a cikin niya
1: kana tsawa zuwa zo a tarfa ga tsawo
0: kai mu wannan babban mu wannan mu muna ba in tsama an kai shi baka
1: ka sai irin daukar dadda ake da sallah Allah ya kan bar gaya akwai kari na sisi an ji ana soyawa irin sai muka fi dama tun ada in dai ana soya dama sallah tare muke ko bai
0: eh ana dan
1: aka ya nuna min cewa fa an fara tsamewa
0: eh
1: amma ko labarin da kusan shekara 15
0: ayyo ai labari ne
1: da kai sallah tare shiga kitchen
0: kana ba
1: kina shiga eh ni ba da zuwa alji ina jiwa na gaba su gidan
0: sai kallon ka
1: da zafin sa da yana ji na ga kuma an ga sandar zuwa
0: eh
1: a galle da aka ce nan menene ko yana rasa babu ya zance
0: ba amsa
1: ba musure ko sore ya musure
0: kuma wallahi da ka ci ka ci halak
1: eh
0: ka ci halak yi an gida ne
1: kwasuwa ba su da
0: ba ba su kai su ko kai ya da gina
1: bi dadi
0: wallahi ga ta baya ga kwalwe Kolwe ya aikata ga wani ne Hato. Hato na Chelsea ya maida ta ga Kolwe. Chelsea nan ba ta da wata tsaye baya. Yau kaga wancan gobe kaga wancan. Haka suke. Sanchez a gefe wani ne wancan. Kamar ka Saido ne ya aikata ga Malo Gusto. Kaga Malo Gusto Rally ya karbe. A sha an saka a tsakiya. Bernardo ya hadu da fushin. Ira. Ya kiyarda. Ya kuma kiyarda. Enzo Fernandez yana cewa bai wata keta ba wai a zo a duba a gani. A masa alƙalanci shi bai keta ba. Aka tsarkawa Palma amma shi ya kiyar da ya ture ta ya ya yi makita ne
1: na shiga fusata ai sai
0: a fusace zai iya a to ya yake ta ya yake ta na yi amai na lashi an ba shi katin gargadi a mintuna na 30 kamar wata gilli ne tsakanin sa shi da Bernardo Bernardo ya masa shi ma yayi wa Bernardo amma ga daga ƙarshe an bawa shi Enzo din katin gargadi
1: sai an ce radio radio za ta cika shekara 10
0: eh haka ne gaskiya
1: nan da kwanaki 12 ana ta kawo goran gayyatar wasanni har biyu kawai yanzu aka kawo na ce to idan akwai yiwuwar yin za a yi magana da coach
0: ba damuwa ai na ji ana dan tattaunawa amma dai kar a taro kar a taro mana yan dagiya wallahi wallahi sai yan dagiya ka aji mana ciwo wallahi ka aji mana ciwo
1: za a yi wasanni amma dole sai an zauna an dudduwa
0: gaskiya
1: za ku yanda muka zuba hudu ne ko shida ne su ma suna nan suna sai sun dawo
0: shida ce da wani abu
1: sun ce sai sun dawo su a kama babban filin na Astet din babban inda muka zuba musu anan
0: zuwa anan suke so su rama
1: ina ce to su jira ai ba wani abun damuwa bane mu a shirye muke
0: yanzu ka ga akwai dan wasan mu da wanda ko biyu ya ci ma kuka yake saboda tai masa kada ga Allah ya taimake mu muka kara musu ka ni ya matsala ta yan sandan nan na farm center wallahi gine yan sandan farm center
1: ramuwan mu daya ce
0: wallahi kana yi suna fesa maka abu
1: amma bayan su ba kowa amma su za su biya fa
0: za su biya za mu rama
1: za su biya
0: waya kwance ne na
1: aka mato federal ne
0: ba suna da wani dan wasan na gaba ba a benchi suna da neto a waje ba akwai ganacho a waje sannan akwai dan wasan da suka so wanda suka fada relegation Delep Leon Delep ko ai suna da yan wasa masu dan rai a waje haka su ma Man City akwai su irin Dinarumma irin Sporting Kovacic Sajinho Sabinho yake to kaga ni ban hangi akwai Ryan Sharkey ma shi ma yana waje gaskiya shi ma na hange shi a tawaga ta
1: wannan da ajiye Bournemouth ne
0: eh
1: a san akwai wasa da suke da shi mai kalubale ran talata
0: ran talata kuma ran talatin zai nuna shine ina matsayin su ma ka ta kwata
1: shine zai tabbatar da matsayin su bayan Arsenal sun yi wasan su a daren Litinin kuma gasannin duk sun zo karshe nan da mako biyu

0: an gaida Ibrahim London Boy Jigiriya tare da Nap Nap tun an karkare wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Wasan karshe ta tabbata cewa kungiyar kwallon kafa ta Man City ta zama zakara a wannan shekara a gasar FA. Nura yana tare da ni, Nura da kai ma kallo wannan wasa gashi daga karshe
1: kungiyar kwallon kafa ta Manchester City zaka iya cewa ta zama zakara na wannan gasar cin
0: gobe. Zakara bi kenan a gasar
1: nan.
0: A wannan kaka tun daga Carabao
1: ga kuma
0: kofin kalubale
1: da suka samu. Saura guda ɗaya da suke sa rai shi ma gasar Premier League.
0: To shi wannan lokaci
1: ne zai tabbatar da wannan. Amma kamar yadda na faɗa ma inda ba dama na ce ma sauye-sauye shi ka iya canja akalin wannan wasa. Kuma tabbas abin da ya faru kenan, dan wasa mai horarwa Guardiola ya amfani da kwarewarsa ta inda ya duba cewa yana bukata, tunda in ka kula marmush a filin wasan nan a wannan zagaye na farko zaka iya cewa ma kamar baya cikin fili, ana dawowa bai wata ba, ya cire shi inda ya sako Ryan Cherki. Kuma dama akwai wani me zaka iya cewa ni dan abu da yayi dan wasa Rodri ya nade mai buga wasa ba yau wasa na karshe mai tsantseni irin wannan ka zo kai amfani da shi. To kaga duk wayannan sun hana Man City ta zage ta yawan, amma shigowar Kovacic, Ryan Cherki, to sai Man City ta kama da kyau. Wanda su ma ga bangare na Chelsea na faɗa ma dan wasan da ka iya yi musu wani abu in ya shigo shine Pedro Neto, kuma shi ma ya shigo ya taka iya rawar ganin da zai iya, amma nasara dai tare da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, nasarar tana tare da Manchester City kuma sun lashe wannan kofi.
0: To ma sauraro ko da layi daya zuwa biyu bari mu daga mu ji me za a iya faɗa bacin wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Man City tai. Mita 93 da tuko da bari mu bude.
1: Na gani inda wa na ga sai daddaga abubuwan Johnston.
0: Wa alaikum salam.
2: Inda wa da kai da mai sauraro fatan alkhairi.
0: To muna godiya.
2: Na'am, ina taya kungiyar kwallon kafa ta Man City fatan samun nasara da suka yi a kan Chelsea. Dama kuma na ce wasa a ciko, Allah ya ba mai rabo sa.
0: To me.
2: Inda wa wannan tare da ku Ashraf bi mai kungiyar kwallon kafa ta Edie Zaura da Real Madrid da Baroya shi da Kano Players.
0: Muna godiya. Na ga Coston din ku kungiyar zai bari ne.
1: Ina tunanin ko wannan ne
0: kakarsa ta karshe a kungiyar haka.
1: Tunda za ka ga mawuya waya suna ta daga abubuwan su.
0: Wallahi mun samu burmaji. Wa alaikum salam da muke tare.
2: Inda wa barka da aiki. Kai dai sunana Haris dan wale, ina kira fargari muke wallahi alwa bar.
0: To barka da shi kowa.
2: To alhamdulillah muna taya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City murna lashe wannan trophy da take, kuma muna fatan kofin Premier ma muna fatan za ka zo su yi awan gaba da shi. Wannan shi ne gurin mota da fatan za ku tashi lafiya.
1: Na'am, to muna yi dawa da ka dukkan alamu gashi nan kowane dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya dauko riga mai lamba
0: 26
1: da sunan shi dan wasa Johnston.
0: Haka.
1: Duk sun sassaka ta gashi nan. To wannan yana nuna cewa dan wasa Johnston ya kawo kakarsa ta ƙarshe a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Gashi nan suna mai ban kwana, kowa ya sa rigarsa.
0: Na'am, tunora ina ga sallama zami da masu sauraro.
1: To inda ba masu sauraro mun bar ku lafiya.
0: Na'am, to muna godiya masu sauraro da aka nema ka ƙarshen wannan shiri na Hassan. Mun saba an ce gasar Premier to yau gasar cin kofin kalubale wato FA wanda a karkare wannan gasa a wannan rana, kuma ta tabbata cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita ce kungiyar da ta zama zakara kenan, inda aka tashi ɗaya da nema a madadin wato waɗanda suka kawo wasa Ibrahim London Boy Jigiriya da kuma Nap Nap, sai kuma gudanarwa ta Arewa Radio da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan wasa tare da wato dukkanin gudunmawar ƴan uwa abokan aiki tun daga kan AA Chiko da Abubakar Tukurgaro da sauran abokan aiki na fili da na ɓoye gaba ɗayansu, duka muna godiya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a kan mita 93.1 a zangon FM.
3: Taskar Arewa.
4: Taskar Arewa.
3: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa.
5: Zaman mun san alheri. Duk wanda ya mana alheri mun san alheri ne, sai mun rama da alheri kan mu butulce masa. Yau yara za a koyar da su karatun Qur'ani su sauke su haddace. amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatu sai su karasa gurin yan sanda. Ya kamata mu komo wannan tabi'a ta annabawa sau ta sanin alheri. To na ƙarshe shine mu zama mutane. Me ya mutane shine shari'a ce take tafi da su, ba kara zuba ba. Yanzu da zamu taho nan ba dan an samu wa'ansu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu karaso ba. Danja tana yi amma ba mai kallanta. Kowa kawai gaban kansa yake. Kai da ka kalli mutane ka tabbatar rayuwar dabbobi suke kawai. Babu wanda yake bin doka ko oda. Amma Malam Ma'aza Hadeja ya faɗi gaskiya ce in kai kallata bata, to mai binta ne ya sake ta. Masu mulki su suka yi sakaci, al'umma ta lalace. Jordan muka je, sai da take mun ɗauko hotunansu. Tumaki a daji, yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya. Ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta bi na binta haka har ta ƙarshe. In wata ƙarshe in bata ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa. Wani gurin kuma jaki ne ke kiwon dabbobin sa masa ƙararrawa. Za su dinga bin sa a jerare ras, dinda suka ji ƙararrawan nan za su yi nan su yi nan su bi. Shi ka ga dabbobi suna kan ka'ida, mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke. To saboda haka wayannan su ne abin da sayohin da nake mana.
4: Wannan muryar Professor Malam Umar Sani Fage ce.
6: Nan mita 93.1 Arewa Radio.
7: Arewa Radio shafin da haske ra'ayin kanawa. Mita 93.1 kullum kullum sallah.
8: Shekaru goma na bajinta, shekaru goma na kasancewa muryar al'umma, shekaru goma na labarai da labarun wasanni da kuma tattaunawa. Arewa Radio na bikin cika shekaru goma da kafuwa, daga labarai zuwa shirye-shiryen fadakarwa, daga nishadi zuwa ci gaban al'umma. Mun kasance tare da ku a kowane lokaci. Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM. Shekaru goma masu tarin albarka a fannin gudanar da shirye-shirye masu nagarta, haɗi da wayar da kan al'umma da yaɗa alkhairi a tsakanin al'umma. Shekara goma wacce aka gina ta da gaskiya da kuma riƙon amana tare da ku masu sauraron mu. Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
9: Cikin shekaru goma masu cike da nasara, Arewa Radio ta fadakar, Arewa Radio ta ilmantar, Arewa Radio ta nishadantar, Arewa Radio ta hada al'umar Kano da sassan duniya daban-daban. Daga labarai da basu da na biyu zuwa tattaunawa akan abubuwan da suka shafi al'umma kai tsaye da kuma labaran wasanni da babu irin su, mun sha alwashin bambanta kanmu da saura. Gudunmuwar ku ta dora mu akan gaba, inda muke sa ran ci gaba da kasancewa da karin gudunmuwar ku. Muna murnar cikar Arewa Radio shekaru goma masu albarka da kafuwa, shekaru goma na aminci, shekaru goma na taba rayuwar al'umma. Arewa Radio, muryar ku, tashar ku, alfaharin ku.
10: Bayan da farashin kayan abinci ya yi tsada cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya, farashin ya fara sauki tun daga farkon shekarar bara sakamakon wasu manufofin gwamnati, ciki har da dage haramcin shigo da wasu kayan abinci daga kasashen ketare. Yayin da hakan ya sa kayan abinci suka yi saukin samu ga 'yan Najeriya, manoma har yanzu na yin noma a tsadance, inda ba su da wani zabi illa siyar da amfanin gonarsu bisa yadda farashin kasuwa ya kaya. Daidai lokacin da farashin taki da iri, magungunan kashe kwari da sauran kayan noma ke ci gaba da tsefewa, manoma da dama na kokarin mayar da kuɗin da suka kashe a wajen noma yayin da samun riba ya gagara. Sakamakon wannan hali da manoma suka tsinci kansu, Malam Aqila Abubakar, wani babban manomi dake noman rani da na damuna, ya ce ya fara tunanin daina noman baki daya sakamakon tsadar kuɗin noma da kuma raguwar ribar da ake samu.
11: Ni a wannan shekarar ma gaskiya ina dardadin ma ba zan yi noman ba. Na gwammace gara na je kasuwa nima da kuwa ke siyowa da arhar yana da riya nima na je na siyo na zo na aje a gida.
10: Kazalika wani manomi Idris manager da Kasoye ya bayyana kuɗin da ya samu daga noman shinkafa a gona mai kadada daya, bai wuce naira $700 ba bayan da ya kashe mata sama da $800 a wajen yin noman.
12: Wannan ekar ta cinye mun kuɗi naira $800 da naira $20,000. Amma cikin ikon Allah lokacin da na kawo ta gida na nemi in sayar da ita abinda aka ce mun shinkafar nan za a sayi ta naira $26 buhu. Abinda za ta hada mun kwata-kwata za ta hada naira $700 ne da duniya.
10: Shi ma wani manomi Adamu Muhammad Hotoro wanda ke noma kadada 10-13 tare da samun buhu 100 na shinkafa a halin yanzu ya koma noman kadada ɗaya domin ciyar da iyalansa kadai.
13: Abana ni hekta ɗaya takna ita ma na ita saboda gidana kadai zama da nasiya da ɗan wanda ka saba kuma kana bawa karka zama dai babu. Amma ba haka ba wallahi noman nan ma ni ma ba zan ba. Waye zai tunaratin asara irin goma asara irin da noma ka je ka kashe naira $10,000,000 ka zo ka samu naira $3,000,000.
10: Wasu manoma da Arewa Radio ta zanta da su a Kano na roƙon gwamnatin tarayya da ta daidaita farashin taki da sauran kayan noma daidai da yadda farashin kayan abinci ya sauka.
14: Gwamnati ta duba noma fa shine walwalar talaka. Duk inda bai noman nan ba fa babu wata walwala tsakanin sa. Gashi idan kai noman nan masaran nan ana sayan ta $30,000-$25,000. To yanzu ka zo ka sai buhu naira $49,500. To idan ka noma yayi na amfani.
11: Taki shi ya kamata a ce mun samu sassaucin shi daga wajen hukuma. Taki tsada, laborin da zaka biya ya maka noma shi ma da tsada.
10: Aliyu Muhammad wanda ya zo Kano daga jihar Zamfara domin siyan taki ya bayyana mamakin sa ganin yadda cewa buhun takin urea ya kai naira dubu kasuwa.
14: Ba maganar riba saboda shi manomi ya riga da ya saba koya da ya dan zuba shi ya ga amfanin gonarsa. To amma yanzu abin ya riga ya buwaye talaka.
10: A shekarar bara buhun taki musamman nau'in golden ya haura naira $60,000 yayin da urea ya zarce naira $50,000. Kuma bincike ya tabbatar da cewa farashin na ci gaba da kasancewa mai tsada yayin da lokacin noman bana ke ƙara karatowa. Ko me ke haddasa ci gaba da tashin farashin takin? Muktar Abubakar wani mai sayar da taki a kasuwar ƴan kura dake Kano ya danganta lamarin da abubuwa da dama ciki har da rawar da ƴan kasuwa ke takawa da manufofin gwamnati da kuma matsalolin da kamfanonin sarrafa taki ke fuskanta. A cewar sa an samu raguwar yawan manoma da ke siyan taki idan aka kwatanta da shekarar bara sakamakon tsadar takin da kuma karancin ribar da ake samu daga amfanin gona.
15: Dukkanin shekara manoma suna karuwa amma a wannan shekarar muna ganin alamar tabbas manoma za su rugu. Buhun hatsi guda ɗaya ba zai sai maka taki guda ɗaya ba.
10: Da muka taba alli da su kan wannan kalubale masanan tattalin arziki sun yi gargadin cewa lamarin na nuna irin matsalolin da suka dabaibaye tsarin noma a Najeriya. Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero dake Kano ya ce karancin tallafin gwamnati da kuma karuwar shigo da kayan abinci daga kasashen waje na kasara noma a cikin gida. Yayi gargadin cewa hakan barazana ce ga yunkurin samar da wadatuwar abinci yana mai cewa idan ba a dauki matakin gaggawa ba Najeriya na iya zama kasa mai dogaro da shigo da abinci daga kasashen waje cikin shekaru biyu masu zuwa maimakon dogaro da kanta wajen samar da abincin.
16: Yana da kyau gwamnati ta fuskanci abin nan lalle fa sai an samu wa da manoma taki. Gashi ana labarin cewa jiragen ruwa ba sa motsawa ta hanyar da za su shigo su kawo taki bana ana sa ran zai tsada kuma sannan harkar man fetur da ta tsada yawanci by product din musamman urea nan daga harkar man fetur ake samun da shi to shi ma kaga akwai alama zai tsada. To in gwamnati bata shigo ta tallafa ba ina tabbatar maka noma zai turkushe gaba daya. Za mu zo shekara daya biyu masu zuwa za mu dogara gaba daya kacokan akan abincin shigowa.
10: Noma dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ginshikan tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya. Sai dai masu ruwa da tsaki na cewa idan ba a dauki matakin rage kudin kayan noma ba musamman taki cikin gaggawa fannin na iya ƙara tabarbarewa lamarin da ka iya haifar da matsaloli masu yawa ga samar da abinci da kuma zaman lafiyar ƙasa baki daya.
17: Da tsaki domin kawo dauki ga rayuwar al'umma.

0: mita 93.5 da Ariyo Radio ke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Mi sauraro kana ci gaba da kasancewa da Ariyo Radio mita 93.1 a kan zango na FM wanda kuma tini abokan aiki a London Boy da Muhammad Gali Indabala na Napnap kenan suka kawo muku wasa kenan na FA Cup wanda kuma aka fafata a daidai wannan lokaci wanda kuma hakan ya kawo karshen wannan wasa kenan da aka yi na FA Cup wanda Manchester City ta dauki kofi a daidai wannan lokaci. Mi sauraro da fatan dai kana jin dadin kasancewa da Ariyo Radio mita 93.1 a kan zango na FM. Sunana Aminu Idris nake ci gaba da kasancewa da kai a zangon barka da ranar Asabar a daidai wannan lokaci wanda kuma a daidai wannan lokaci za mu kawo muku hira kenan tsohuwar hira kenan da aka yi da marigayi Dr. Mamman Shata Katsina kenan wanda suka yi tare da marigayi Adamu Salu kenan a Radio Najeriya Kaduna. Da fatan dai a masauraro za ku saurari wannan hira ta dimbin tarihi da aka gudanar da shi marigayi Dr. Mamman Shata Katsina. A yi sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum masu sauraron mu warahmatullahi wabarakatuhu. Tarihin makada da mawaka a wannan filin da mukan sadu da irin makadan nan namu na Najeriya ta arewa da kuma mawaka masu wallafan waƙoƙi daban-daban. To yau na haɗu da ɗaya daga cikin shahararrun zakarun mawaka a ƙasar Najeriya, ba ma kawai Najeriya ta arewa ba, kai mawaka ma zan iya cewa a Afirka ta yamma, shine Alhaji Mamman Shata. Alhaji Mamman Shata sanin kowa ne, ba wai sai na ƙara wani gishiri ba, da faɗin sunan ya amsa sunan shi. Zakara ne wanda ya shahara a cikin waƙoƙin Hausa tun da ya fara har yanzu yana kan bakan shi, kuma yayi waƙoƙi da yawa har kwanan gobe kuma cikin wallafa gwadan su yake a cikin wannan waka nasa. Fayafayansa ko tun daga na minti 3 zuwa na minti 7 zuwa na minti 15 zuwa na minti 30 babu tashar rediyon da ba amfani da ita muddin suna dan sa wani abu na Hausa. Hasali ba kasashen ma da ake magana, inda ake magana Faransanci da inda ake magana da Jamusanci da inda ake magana da Rasanci akwai fayafayan Alhaji Mamman Shata. Don haka yau ina mai alfahari da samun wannan dan taliki wanda sai in ce sunan shi yafi ganin shi. Alhaji Mamman Shata, barkamu da saduwa.
2: Ah, tumana.
1: Na same ka lafiya?
2: Lafiya lau.
1: Kai lallai gaudan kaba ne shane ma.
2: Ga tumana.
1: Ko?
2: Gaskiya.
1: To yau dai mun same ka.
2: Ga tumana.
1: Ko? Tunda kai wato shi tunda abinda nake nufi da inda nace maka kaucin kaba kake. Kaucin kaba shane ma. Hakan ne?
2: Gaskiya.
1: To Alhaji Mamman Shata, yau abin nan ne da muka ce ranar wanka ba a boyen cibi.
2: Haka ne.
1: Muna so mu san kai asali shin wani iri ne?
2: Ni asali na Bafillati ne.
1: Agwai dai wannan Bafillace?
2: Bafillace.
1: Masu kiwon shanun koko?
2: Bafillati ne sat.
1: Ka ji fillancin ko ya bace?
2: Na ji kadan rabi da rami.
1: To Bafillati nan ina?
2: Bafillati ne na kasar Katsina.
1: Na kasar Katsina a ina?
2: Kasar Musa nake.
1: A Musa cikin Musa ko kauye?
2: Eh, rabi da rabi, rabi mu cikin Musa kuma rabi mu a kauye.
1: Inda ake kiwon shanun kenan ba.
2: Eh, da kowa amsu an suke kauye, rabi kuma na cikin gari.
1: To wani kauye ne?
2: Wato ana ce dai wurin Luga dan Mallam, hanyar Matazo.
1: Hanyar Matazo?
2: An hanyar Gwarjo.
1: To, hanyar
2: to nan kakannin mu
1: suke. Luga dan Mallam.
2: Eh.
1: To. Ashe kai ma dan Mallam din ne. To yanzu ka samu shekara nawa da haihuwa?
2: Eh, ni yanzu na sami shekara kaman 40 ko da 4 ko da 3.
1: To 40 ko da 4 ko da 3.
2: Eh.
1: Amma dai a wayanka
2: eh
1: a wani
2: ban dan sani Abdu.
1: Ah, to ka san Abdu?
2: Eh, a kwarai.
1: Sa'ilin nan
2: sai Usman.
1: Sa'ilin nan Usman.
2: Eh.
1: Sarkin Musa Usman.
2: Eh.
1: Sa'ilin nan
2: sai wannan ne yanzu.
1: Haka. To malam ko?
2: Mala.
1: Shi Sarki Musa da yanzu dan Usman din ne.
2: Eh, dan shi ne.
1: Eh. To Alhaji Mamman Shata, shin menene asalin shiga ka waka?
2: Ni asalin shiga ta waka goro.
1: Goro?
2: Eh.
1: Irin na baka din nan na kasuwa?
2: Shi.
1: Wanda ake yaro ko ta guka ta aiko ka naje ta shuka ta aiko ka naje zuwa sai mata goro?
2: To haka ne. irin shi.
1: Daga nan ana dan bege ana wani abu. Begen kake kai a lokacin ko? Na'am.
2: Ai ina tamanin su annan waƙoƙi na mu sun ga bege shigowa ko kuma su taho tare da begen.
1: To. To ko sun riga bege.
2: Ko sun riga bege shigowa ko kuma su taho tare da begen don saboda ni ban san bege ba lokacin da nake sai daga baya kaɗan.
1: Wato ina son masu saurare na su gane goran nan. A irin wajejen kuɗin nan da Tsina da Kano wato akwai da an wani yayi na samari su rika sai da goro a baka ana kida musu 50 suke tsara
2: ko kwarya daya guda
1: ko kwarya daya har ma dalilin sunan suke na ace yan 50 na 50 din nan ta goro ce
2: to shi
1: su tafi suna waƙe waƙe a cikin suwa
2: to shine
1: wani ma cinikin wallahi yana samu ne saboda dadin muryar shi a wurin waka ya kakan sai da kwarya nawa a wannan lokaci a shi
2: a wannan lokaci nikan sai da kwarya 5 uku hudu in kasuwa ta baci 2.5 in kasuwa ta kyau sai da 5-7
1: ba fa kasuwa ɗaya bace yau in ana wannan gobe ana wannan
2: eh abin
1: da a wannan lokaci wace irin waka kake
2: a wannan lokaci wannan waka dai
1: na'am
2: ita nake wannan wadda na hali yanzu
1: wacece
2: ita wannan wadda nake yi
1: a sawara ce ko chala ko mene ko alewa
2: a sawara
1: to ai kuwa ko menene an ce da asali yafi in gini in za a fara shi akan faro daga ƙasa ne
2: akan
1: don haka zan so in ji wannan waka ta farko
2: to
1: bismillah
2: kai amma

0: naga ana tsamani su kansu masu kidan nan sun tuna da bare fa mai wakar bare wanda yake kusa da mai wakar oho to yan shin Alhaji Mamman Shata
1: na tuna
0: a da sanda kake wannan waka ai ba akan roko dan a baka wani kudi kake ba.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Wasa ne na samari kawai.
0: Wato kana yi a kasuwa wurin goro kuma an tashi kasuwa irin wasan nan na dandali, wasan datsa da akan yi?
1: To in gama sai da goronmu a kasuwa. Kama a dandali inda ake yin kiɗa, to mutum zai zo ne ya tambayi abokin shi ya ce zo yi mai shiwaka.
0: Ai!
1: To kama samari haka sa haɗa kansu wannan ya tashi ya yi. Kai kuma kana iya sa wani abokin naka wanda ya sa kai ce kama ka tashi. To in bai da murya ko ai mishi dariya ko wani abin haka ko bai da kwatanci.
0: To daga nan daga nan.
1: To daga nan hankali.
0: Haka ka samu ana dan lika maka dan sisin kwabo haka.
1: An yi haka. Haka ne.
0: In an lika ma, in an lika ma ya kaka yi.
1: Wa'a, ina an bani wato abin da nake bari barma maka da ake.
0: Yawwa.
1: Ba ma son mu amshi kwabo dan kada a ce mana.
0: Kada a ce kuna roko.
1: Eh.
0: Abin da duk ka samu sai ka barma maka di.
1: Suna barma maka di.
0: Sannu a hankali.
1: Sannu a hankali. Har ya kai ga muna karba kadan a ciki. Har suka kai ga muna jin daɗin su sai ya zama in an kawo sai mu karɓa har ba mu san mu ba wani sai dai mu riƙe a hannun mu.
0: To ashe lalle abin da ya ja ka kenan har ka fara wannan.
1: Okay.
0: To amma ka iya cewa ga wanda ya koya maka wannan waka?
1: A ni ba wani wanda ya koya mani ita saboda ban wani nabi ba wannan sai wasannin da ya kai mu.
0: Haka ba. Ba wani kuka bi ba.
1: A'a.
0: Wasannin ne
1: wasa ne na tashin yan mata a ce ga wani wasu waƙe-waƙe sun tsiro na yan mata a ɗauka ana yi. To har ta yi ƙarfi ga wani ta zama mai sana'a.
0: Ashe dai kana cikin irin waɗanda a suka yi jojin ale ko kai ma joji ne?
1: Yawwa haka ne shi. Haka ne
0: joji ne sosai. Irin a lokacin da ana lissafi ai wani ma jojin ale.
1: Wani ta wuri kaza joji ce, wani na wuri kaza joji ne.
0: Yawwa.
1: To har a haɗu a ce wani ya cinye wani
0: aurin
1: waka. Haka ne.
0: To kuka iya tunawa da wanda kuka taɓa haɗuwa haka? Irin joji.
1: A cikin kaɗe-kaɗe na. Su ne. Akwai su?
0: Yawwa suwa.
1: Kamar su sarki Ya'u. Su wadan kudu. Su sarki wadan kudu.
0: Shine wadan kurna ko ku?
1: A to wadan kurna daban. Wadan kudu daban.
0: Yaro ne ma a cikin jeru.
1: Shi yaro ne a wadan kurna. Wadan kudu. Su sarki Ya'u. Su sarki dan.
0: Sarki dinnan na
1: mai. Dan Ajumma.
0: Na wakan ne?
1: Ko ne sarki ne na kanshi ya tsare kasa ta yi.
0: Su sarki dan Ajumma.
1: Su sarki dan Ajumma.
0: Na taba jin wani ko Musan na Butu kun taba
1: sabuwa? Akwai shi Musan na Butu. Shi ai anan yake.
0: A ina?
1: Anan kasan Bakore yake.
0: Ni ma na san shi wajen tsakanin Kakuma da Guga da Kwai. Haka din nan. Haka ne ko?
1: Haka ne.
0: To.
1: Shi kuma anan yake.
0: Shi ma wani sarki ne irin nasa layi. Ko wato ya tsare kasa.
1: Shi kuma sarki ne anan.
0: To, daga nan daga nan waka.
1: To daga nan a hankali. Wa'annan lusa hamka ɗinan da sai na rinjaye su.
0: Haka.
1: To da na rinjaye su kuma sai na ga na yi masu yawa a nan sai na tsallake nan ƙasar kuma na ci nan.
0: Ka ci nan?
1: Da na ci nan sai na haya kuma. Inda aka ce gawa ne wuri kaza sai in tafi. Mu buga.
0: Ku buga.
1: In na cinye shi in wuce gaba inda akwai wani. To har abu ya sai.
0: Shi a lokacin nan kana daga cikin irin waɗanda a lokacin da ake yi ma budurwa da ta shahara yar wani manomi kaza.
1: Kwarai.
0: Akan je mata sauka.
1: A'a. Daga nan na fara ma. Kwarai kuwa.
0: A je mata sauka da
1: kanin kuɗa. A je a saukan mata a kwana a kashe kaji da 'yan awaki.
0: Yawwa su kuma iyaye su ta bada gurgumomi.
1: Ta bada. Samarin ta aika musu duk inda suke su zo ko ka mishi goro a haɗu.
0: To Alhaji ka iya tunawa wato cewa da ina ka fara fita bayan da ka bar Musawa da ka bar wannan sashin naku ina ka fara zuwa?
1: Da na bar Musa farkon bari na Musa inda na fara zuwa na fara tsallaka hayin Kano na dai tsaure.
0: Tsaure?
1: Iya tsaure. Dawon
0: jikin farurwa?
1: Ita. Na kaman wajen wata shidda a nan.
0: To.
1: Saboda da mutum ya kwana 20 ma baya gida a kan mai da shi ya zama
0: tsaron duniya. Insha Allah, ita tsaure kan iyaka ne to ka bi ta kurkujen kenan.
1: Yawwa to nan.
0: To.
1: To na daɗe a nan.
0: A tsaure?
1: A tsaure.
0: To daga nan fa?
1: To sai na dawo gida. Na dawo gida na samu ɗan zama a gida sai na koma ƙetare.
0: Ƙetare?
1: Eh.
0: To duk kuma nan malumfashi ce.
1: To na jima a ƙetare. bayan na jima ƙetare
0: ko anan ne kuka saba da mamada dan sambu
1: yau to zama na na ƙetare nan muka saba dashi
0: eh
1: anan muka saba
0: haka fa to da ya tunawa ne duk wata waka da zakai muna iya tunawa da waɗannan irin tsaffin fayafe na mamada din nan
1: gaskiya
0: wani karfe ba kallan kwaso dan karfi su menene su menene dai to ko a taba wannan miji
1: to kada gangare ka in fayan mamman ne to kai ta

0: shin to dodo
1: lallai baka manta da irin waƙoƙin ka ko da yake kuma sai ina tunawa da waɗansu waƙoƙin kamar na su A'i Captain da su Alhaji Siliki da su ko makaman doka ne ko Saji Wada ka iya tunawa da waɗannan fayafai wato in kai fayafai in an tsali lissafi ba su lissafto
2: haka ne nukan tunawa su sai dai kuma da yake an daɗe ba ai ba sai a ɗan mummanta wasu dole
1: eh lallai to ai mutuntaka kenan mutum ko in ji dittara ne
2: gaskiya ne
1: to ko a taɓa waɗansu daga cikin waɗannan jerin miji
2: to
3: Saji Wada kanan maka

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Diga kano na koya a gurin mala aminu na koya sosai kuma insha Allah ba za mu bar shi ba za mu yi shi kuma mu ba za mu zauna ba za mu koya yan uwan mu yanda muka koya
2: wanda fata kake masa
1: ba karamin addu'a za mu yi mishi ba saboda mutun ne wanda kowaye na sani mutun ne kowaye na sa da kudinka ba kudinka kowaye taimako aikin sa ne da muka zo wannan bai bar mu ba da wajen kwana da ci da sha duk bai bar mu ba kuma yanayin da yake koyarwa kowane rana zai zo ya ga kanmu ya zai zo ga kan ma'aikatan da suke koya mana aiki din
2: biya kuka yi
1: mun dai ba da dan wani abu eh ba za mu ce biya ba ka san shi abin da mutum an ce Hausawa suka ce wanda zai koya maka kama kifi ya fi ya baka ya doke ya baka to wanda ya koya maka abu ai ba kai saka biya shi ba
3: sunana Muhammad Ali asalin dan Borno ne mazaunin Maiduguri Metropolitan Council mun dawo koyan sana'o'i ne a nan jihar Kano a karkashin Malam Aminu wannan kun zuma muka ce bari mu je mu koya gashi kuma alhamdulillah mun zo mun koya inda ake hadawa mun koyi irin su lilo wundo da dai sauransu da duk abubuwan da mai kafa yake yi mu ma muka ce na kasa ba kasawa bane mun tashi tsaye inda ka mun dawo alhamdulillah kuma an karbe mu hannu bibbiu Malam Aminu ya karbe mu hannu bibbiu gashi kuma an koya mana sana'o'i nan alhamdulillah wannan yau kusan watan mu daya kenan a cikin kwaliyar Kano alhamdulillah gashi kuma aiki ya mun koye shi zamu je mu kuma mu sake daura daga inda muka tsaya ƴan uwan mu da ba su samu karasowa ba daga can idan mun je mu ma muna dan training na su su ma har su zo su mu bunkasa gaba ɗaya dai alhamdulillah da muka zo nan gurin mun samu abun mamaki da dama yanda muka kalli dattawan mu na nakasassu suna zaune ana harka matasa suna zuba wuta suna walda da dai sauransu in dai ka kashe zuciyarka ko da yaushe a baka nan wataran akwai lokacin da za ta barka shi yasa mu muka ce bari mu yaye wannan abin da muke cewa a bamu nan tun kafin ta yaye mu wannan shine hanyar da muka dauko wanda zamu yaye a bamu din nan wannan shine hanyar da muka dauko zamu yi aikin mu na walda da dai sauransu alhamdulillah da shi dai zamu samu taro da kabban mu rike iyalan mu da kanmu insha Allah
4: sunana Abdulkadir Babagana wanda aka fi sani da FKD alhamdulillah yau gashi muna jahar Kano mun zo koyar sana'a ce ta hannu kere-kere ta abubuwa na masu bukata ta musamman kamar su kekuna sanduna crutches kenan da su gyaran wulciya da su liluka haka
2: me ja hankalin ku har kuka zo jihar Kano domin ku koyi wannan sana'a
4: shi kasar rayuwa da kake gani wannan yana da kyau a ce akwai abin da ka dogara da shi mu musamman masu bukata ta musamman na Najeriya akwai abin da muke fama da shi misali barace idan mutum Allah ya yi shi nakashashshe a gida idan ya taso idan yana tare da ƴan uwansa sai kaga wannan yaro karami da yake da lalura ta musamman din nan a tura shi zuwa bara kannansa kuma a tura su zuwa makaranta to haka nan za a tashi shi wannan mai bukata ta musamman din nan ba wani sana'an da ya iya ko kuma babu ilimin da zai dogara da shi dan tun farko a bara ya tashi shi yasa muka ce to mu mun tashi iyayen mu talakawa ne mun samu mun yi karatu daidai gurgurdo mun ga kanmu dai a cikin dan kananan kasuwanci haka muna dan siya da siyarwa har Allah ya sa yazo muka zo muka ce to mu din nan ya kamata mu tashi mu dogara da kanmu mu je mu koyo aiki ta kera kekunan guragu da yake babu a area mu gabaki daya idan mun tashi siyan kekuna Kano muke zuwa mu siya muka ce to bari mu je mu koyo mu dawo mu ma nan idan an tashi za a zo a dinga siya a wajen mu muka ce bari mu je mu koyo mu zo mu kafa cibiya ta kere-keren wannan kekunan saboda muna makota da Niger Chadi Kamaru idan muka je muka koyo wannan ayyuka muka zo wata kila mu fi Kano ma
2: ka yadda da kalman nan da ake cewa Kano ko da me ka zo an fi ka an taho daga can kenan
4: ita Kano cibiya ce na Najeriya dan Hausawa suka ce ko da me ka zo an fi ka din gasken su ne ba wai kalma bace ta a fada a wuce kalma ce ta ka zo ka gani mun zo mun gani sun fi mu mun yadda sun fi mu insha Allah kuma sun koyar da mu kuma za mu je mu koyar da na kasa da mu insha Allah rabbi
5: sunana Abubakar Ibrahim ni dan cikakken dan Borno ne na jihar Borno kuma na fita a jere lakal gamman to alhamdulillah yau mun zo Kano kusan wata daya muka yi yau muna training muna koyon sana'o'i kala-kala

0: koi sanan hada get dalilo da keke da yada a sauran abubuwa alhamdulillah muna alfahari da wannan rana na musamman abu ne muka zo muka koya in Allah ya yarda kuma muka koma gida lafiya kalau insha Allah rabbi mu ma za mu kara koya wayan su al'umman mu kuma za su yi dogaro da kansu za su ci abinci mu da kanmu alhamdulillah mun zo mun ga abubuwa da yawa ilimin mu ya karu dama akwai mutun daya biyu da suna dan taba aikin amma da yanzu muka zo muka hadu mun samu abin da bamu sani ba muka kara fahimta to ba abin da zamu cewa Allah sai dai godiyan Allah da kuma shugabanni aka hada kai da karfe muka yi wannan aikin tukuru yau alhamdulillah mun yi samu mun koyi sana'a mun hada keke mun hada lilo mun hada gate ba abin da dai bamu yi ba duk abin da ake kerawa nan wajen in ka kalla alhamdulillah mun zo mun koya alhamdulillah muna godiya kuma insha Allah rabbi muka koma gida ba za mu zauna haka empty ba dan saboda kai na kashashe sana'a shine gatanka in baka da sana'a ka fita kai roko akan bara ba shine rayuwa ba misali yau kana roko yau in kai rashin lafiya ba wanda zai baka naira 20 amma yau in kana sana'a ko kai rashin lafiya wajen sana'an ka akwai mutane za su iya kula da wajen kuma za su dan kallafa ma da shi saboda haka mu ba abin da za mu cewa muna godiya wa Allah da shugabanni na nan wajen da na can gaba da mun gode musu Allah ya saka mu tsara alheri kamar su Malam Aminu da sauran wanda ban kama sunan su ba akwai sarakuna da akwai kuma injiniyoyi irin su Ibrahim da Awolu da dai akwai dama a cikin su alhamdulillah sun ba mu halin kai fiye da inda ake tsammani amun da ba mu sani ba kamar duk dama muna tare haka suka dauke mu ba wani wariya ko songama alhamdulillah mun koyi abubuwa da yawa sun nuna mana halin kai muna godiya
1: a can jihar Borno babu irin wannan gurin da ake koyan sana'o'i na irin masu bukata ta musamman ne
0: gaskiya an kace babu ma babu ne dalili tun a 2009 ko 2008 akwai wani marigayi Dr. Shatima Ali Manguno shine dama ya dan tallafa mana wajen sanadiyar incidency ya zama babu yau kusan shekara 20 da wani abu ba wajen zamu ce ma babu saboda wannan shine sabon waje wannan shine samun rayuwa in Allah ya yarda mu na kasasar jihar Borno muna farin ciki da wannan abu
1: za ku je can ku bude gurin ku kenan
0: insha Allah
1: kuma ku taimaka masu bukata ta musamman
0: insha abun da maburin mu kenan ba iya mu muke so mu koyi sana'a mu zai akan mu ba mun fi so mu koya na kasa da mu ne saboda su shafi al'umman gaba daya
2: sunana Bilyamin Suleiman mataimaki na kungiyar masu larurar kafarashin jihar Borno alhamdulillah sanadiyan zuwan mu nan Kano akwai wata kungiya na NGOs a jihar Borno wanda international ne wanda ake kiran su da ICRC su suka dauki lokacin su suka dauki cewa bari su dauka disabilities namu an dauki lokaci can sun je sun gina mana gurin da zamu zo mu koyi sana'an to kuma da aka gina wannan waje da za a zo a koyar da mutane sana'an babu wanda suka iya bare su zo su koyar to shine suka dauki nauyin turo da al'umman mu nan zuwa Kano mun zo mutun da ɗaya mutun 15 mun yi wata ɗaya a Kano alhamdulillah zuwa mu shugabannin masu bukata ta musamman rashin jihar Kano sun karbe mu hannu bibiyu especially mai girma sarki da mukarrabansa da kuma shi Alhaji Aminu shugaban wannan ma'aikata ta Polio Victim Association akwai mai gidan mu Alhaji Muhammadu dukkan su waɗannan shugabannin mu ne sun ba mu shawarwari da yawa bayan training da suka yi mana na wannan aiki kuma mun shiga mun zage mun tube mun koya wannan aiki tsakanin mu da Allah insha Allah dan abin da muka koya mu ma ba za mu bar shi a nan ba za mu je mu yada shi cikin al'umman mu domin al'umman mu ta kukuta da waccan tsohuwar banzar sana'a da aka dauki disability da ita domin dinnan kashashe an dauke shi mabaraci to mu kuma mun fito ne domin mu yaki wannan barace baracen a cikin gari domin mu zama mutane na kanmu to a ƙarshe ne babban abin da zan faɗa shine in gode wa waɗannan shugabannin daga kan wanda suka dauki nauyin mu zuwa su shugabannin mu na jaha zuwa su waɗannan shugabannin da suka mana trainings na nan Kano kamar yanda abokin magana na ya faɗa lalle lalle a jihar Borno a yanzu babu keke wannan in zamu saya inde J5 wanda gurgu zai hau ya tuka sai dai mu turo nan Kano to amma a cikin mutum 15 wannan wasu da muka zo mun rabu wasu sun koyi keke wasu sun koya hada wayoyin keke wasu kuma sun koya fenti da yanda za a hada da me da lilo da sauransu kuma insha Allah ba yau bane farkon zuwa mu Kano kuma ba zai zama karshe ba dan a baya ma mun zo yanzu ma kuma za mu ƙara ƙorewa idan mun ga abin da ba mu koya ba nan gaba ma za mu ƙara zuwa mu koya insha Allah
3: wasu kenan daga cikin waɗanda suka samu horo da aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai in asalin jihar Borno a nan Kano haka ne kuma zamu gargare shirin da sarkin guragun jihar Kano wanda muka zanta da shi bayan kammala taron yayi waɗannan dalibai da aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai da suka hadar da hada keken guragu da baburin da suke amfani da shi har ma da sandar dogarawa
4: to uzubillahi samiul alim bismillahir rahmanir rahim sunana Lawal Ibrahim sarkin guragun jihar Kano to da farko dai muna ba Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan yanayi da muka samu kammaci sannan mu wannan abun alfahari ne a wajen mu yadda Allah ya yi mu masu tawaya ta abin tafiya amma har ya zamanto muna da karfin zuciya da zamu yi wani abu har mu koya mu daga wani waje a hango a zuwa nema to da kuma wannan gaskiya magana abu ne mai alfahari gurin mu kuma muna tabbacin cewa wannan mutane sun koyi abu da Allah ya yarda in Allah ya yarda wani ma ba ma mai matsala ta gurgunta ba zai zo da karkashin su samu sana'a ya rayu in Allah ya yarda babban jin hankali ne shine ya kamata mutane lura musamman su zo daga Borno ka baro jihar ku daga runku da al'ummarka ka taho wani waje ka zo a dauki wani abu to ya kamata wannan kadai ya zama abin kalubale a wajen kasancewa ba abin zaka bar gida ba kawai domin kai ga wani matsayi kuma Allah zaka zo ka iya to wani abin da ka iya kamata ka maida hankali akan ka tabbata ka amfani kanka ka kuma amfani da al'ummar da Allah ya saka cikin su to kai na kira ga da Allah da Annabi su maida hankali idan Allah ya sa wannan abin nan sa albarka za su kuce duk abin tunanin za su yi da mata su kaiwa domin mu ma da da gudun daya bi muka fara ga ci kocin Allah ya hawo jiwoyi suna kallon Kano a matsayin cewa za su iya ba su taimakon nan su taimaka wa mutanen su a ce wannan ba karama bane ba da daya bi muka fara mu mazo ka su ba insha Allah rabbi inda sun nutsu sun maida hankali zakan wannan abu ina tabbacin cewa kankanan lokaci za zama misali ba wai a Borno ba a duk arewacin kasar nan insha Allah kuma yadda muka zama
1: wannan shine Kano na farko da kuka fara karban baki
4: eh daga wasu jihohi ba amma muka samu mutum daya biyu mutum ya daga kuma daga yin kansa shi daya mun samu daga Kebbi mun samu daga Niger mun taba samu daga Kwara mutum ya zo amma shi kadai zai zo ya dauki nauyin kansa ya dauki lokaci ya iya abin da iya je yi wannan mun samu amma dai mun samu mutane da dan dama da yawun wata kungiya a zo a zauna ko wani abu gaskiya ne yake ne Kano na fari amma akwai kana hukumomi a nan Kano suke da zuwa zanyi
1: wani kira kuke da shi gwamnatin Kano domin ta tallafa
4: to gaskiya gwamnatin Kano muna da kira manya manya na farko dai ku na maheda ne kowa dubu gurin nan ya san waje da mutane suka zauna domin su kare mutuncin kansu da kimar kansu su samu abin da za su ci su dogara da kai su bauta ma Allah yau mun waye gari a gurin nan nan inna inda muke yanzu haka ku an tahe da gurin nan an ba mu notice cewa bu gurin nan kuma Allah kadai zai zama kuma domin ba mu da wajen zamu je mu zauna mu zuwa da mu zuwa mutane su koyi sana'a ga mu da yawa mutum ɗaya ɗaya ne zuwa kulli ya kwana a gidansa za mu tafi ma mu ci a gurin nan mutum 53 ne wannan gura gune kai 53 ne a bangarori da yama na sarauni gurin ba kira kai ba wani ya kira wani ya fanti wani ga banan dai da za ku wanda zai ci abinci to yau ba wannan gurin to kuma na kira gwamnatin Kano da kana hukumomi da duk wanda Allah sake da dama zai ce maka mana ya duba Allah ya kai kawo jarin sa ai sarka jijjariya a samu mana gurin zamu zauna mu koyar da yanwa mu kuma ne ma abinci
3: to mi sauraro Hausawa kan ce laifin dadi karewa duka-duka anan zamu tattara mu nannade tabar mu shirin na wannan rana shirin raina kama ka gagayya za kuma mu kawo muku maimaitin shirin a ranar asabar idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6:30 na yammaci a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio mi yada shirye shirin ta harshen Hausa zalla sa'o'i 24 babu gaggautawa wadda ta yi jibrin daukar nauyin kawo muku wannan shiri kai tsaye Rabi Usman sunana da na shirye shirin na gabatar nake cewa na barku lafiya

0: Nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
3: Taskar Arewa.
1: Daga nan mita 93.1 Arewa.
4: Zo mun san alheri. Duk wanda ya mana alheri mun san alheri ne sai mun rama da alheri kan mu butulce masa. Yau yara za a koyar da su karatun Qur'ani su sauke su haddace. Amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatun sai su karasa gurin yan sanda. Ya kamata mu komo wannan tabi'a ta annabawa su ta sanin alheri. To na ƙarshe shine mu zama mutane. Meye mutane shine shari'a ce take tafi da su, ba kara zuba ba. Yanzu da zamu taho nan, ba dan an samu wa'ansu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu ƙara su. Ya faɗi gaskiya ce in kage kyallata bata, to mai binta ne ya sake ta. Masu mulki su suka yi sakaci, al'umma ta lalace. Jordan muka je, sai da take mun ɗauko hotunansu. Tumaki a daji, yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya. Ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta biyu na binta haka har ta ƙarshe. In wata ƙarshe in bata ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa. Wani gurin kuma jaki ne yake kiwon dabbobin sa masa a ƙararrawa. Za su dinga bin sa a jerare ras. Din da suka ji ƙara ƙararrawan nan za su yi in yi nan su bi. Shi ka ga dabbobi suna kan ƙa'ida, mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke. To saboda haka wa'innan su ne abin nasihohin da nake mana.
5: Wannan muryar Farfesa Malam Umar Sani Fage ce.
2: Mita 93.1 Arewa Radio.

0: ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato.
1: Babban burin falke ta karkare lafiyayye babban burin makiyayi wurin kiwo mai ni'ima babban burin manomi kuwa samun Shenzhen fertilizer wato sahihin takin da ke samar da amfani mai kyau da dimbin albarka Shenzhen fertilizer na zuwa ne nau'i biyar daidai da kowace kasar noma a Nigeria akwai NPK 15-15-15 mai saurin narkewa ya ratsa kasa ba bata lokaci kuma ya azama da samuwar tsirrai da saurin habakar su muna da NPK 20-10-10 da 12-12-17 masu raya kasar noma da muhimman sinadarai dan inganta amfani ya zama mai kyau da nagarta haka muna da SSP wato rantsatsin takin da aka yi musamman don su geda rogo doya dankali gujiya da makamantan su sannan muna da gagaragasa wato uric ampa 27-13-13 mai samar da shinkafar da babu makusa da masara goyo goyo mai gwarza gwarzan ido Shenzhen fertilizer riba ga masayi ne shi yasa manoman rani da na damuna suka aminta da shi duk fadin kasar nan don sai ko sari maza tuntube Shenzhen Global Services Nigeria Limited Toro Eastern Bypass Kano Nigeria.
2: Misoraro assalamu alaikum. Zamu kawo maka karatun littafin al-ubudiyya daga bakin Malam Usman Abdullahi Aliyu Abu Mulla. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: Sami'ul adim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala min walihi ila yawmiddin wa ba'd. Barkamu da haɗuwa wannan yammaci na ranar Lahadi yau 27 ga watan Zulqa'ida idayan watannin musulunci shekarar hijiran manzon Allah tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ta gare shi daga Makka zuwa birnin Madina Hijiran manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi 1446 wanda ya dace yau daidai da 25 ga watan Mayu gidayen watannin mission shekara ta 2025 yau darasi na biyar a cikin wannan littafi ne albarka littafin al-ubudiyya kuma za mu tashi ne a shafi na 11 ne ko yawa shafi na 11 ne ai nani wali hala farkon shafi na'am قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد وقولوا عبد الله ورسوله muna magana dangane da lafazin ko kalman al-ubudiyya ko al-ibada sannan malam ya ci gaba da yi mana bayani dangane da ma'anar wannan kalma da cewa ita ibada ita ce addini gaba daya sannan kuma Allah ya sifanta manya-manyan halittunsa wato manya-manyan bayinsa da sifa ta ibada ta al-ubudiyya ya sifanta su da ita to a cikin bayanan da yake shine yazo yace walihada saboda haka ma qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi yace fil hadithi sahih a cikin hadisi ingantacce hadisin da imamu al-bukhari ya fitar da shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a ibn umara ko ibn al-khattab umara ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-minbar wato asalin hadisin kenan kamar yadda shi malamin ya sauke a ƙasa cewa hadisin daga Abdullahi dan Abbas aka same shi. Shi Abdullahi dan Abbas ya ce ya ji Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu akan mimbari yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuturuni. Shi malam Ibn Taymiyyah ya kawo hadisi ya faro daga kan la tuturuni, tuturuni daga kan nan ya fara. To amma asalin hadisin shi Abdullahi dan Abbas yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yaqulu yana cewa la tuturuni kama aqratin nasara ibn maryam, kada ketare iyaka wajen yabona kamar yanda nasara kristoci kenan suka ketare iyaka ta yabon Isa dan Maryam. Don al-idra'u shine mujawazatul hadd fil madahi, shine asali ma'anan al-idra', shine yace la tuturuni, shine daga al-idra'u ne. Al-idra' kuma shine mujawazatul hadd fil madah, wuce iyaka, wuce gona da iri cikin yabo, a rinka yabon mutum da sifofin da ba nasa ba, a rinka ƙarya a cikin yabo. To wannan shi ake kira idra'. Shi yasa annabi ya kwabi mutane cewa kada su yi masa wannan, don yin hakan halaka ce, baya baya yabo bane ba, ba kuma gwaninta bane ba. Duk wanda zai yabi annabi da abin da ba sifarsa ba, sifar ta yi da sifar da ba tashi ba, ya kai shi matsayin da ba nan Allah ya kai shi ba, to halaka ce ga shi wanda yake wannan yabon. An fahimta ko? To saboda haka manzon Allah ya riga ya ja kunne akan haka, sai yake cewa fa innama ana abdun, kadai ni bawa ne, wato ni bawan Allah ne. Kun ga siffa ce da Allah ya siffanta manzon Allah da ita, ta bawa. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, kaga ba abdihi yace bawansa, saboda shine kololuwan siffa da daukaka da yabo da Allah yawa annabi Muhammad ya kira shi da bawa. Kai ma Allah ya ce ma bawa na, shine iyakar kololuwan daukakan da za a maka, don baka wuce wannan din ba, ka gani? To saboda haka abin nan Allah ya bi bawansa, ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da siffar ta da siffa ta bauta. To shine yace in fa innama ana abdun, ni kadai, ni kawai, wato kadai ni bawa ne. Fa qulu, ku ce da ni abdullahi wa rasulu, in za ku abin na dina ku ce abdullahi wa rasulu, ce muhammadun abdullahi wa rasulu, shikenan bawan Allah kuma manzonsa, haka za ku kira ni. An fahimta ko? Wannan hadisi ne sahihi, kuma yanda shi malam din ya faɗa ya sauki a ƙasar Imam al-Bukhari ne ya fitar cikin sahihinsa, sahihu Imam al-Bukhari. Haka nan Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi, haka Imam ad-Darimi, Ahmad ibn Hanbal, wato Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ya fitar da wannan waya cikin musnad nashi daga hadisin Umar dan Khattab, yayi khutba akan minbari yayi faɗi wannan magana. Haka Imam ad-Darimi shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin ar-Riqaq, cikin sunan dinsa, ya bude babi babun Riqaq a cikin littafinsa, a cikin sunan ad-Darimi, akan ce kuma musnad ad-Darimi, akan kira shi a ce musnad ad-Darimi ko a ce sunan ad-Darimi, ya kawo wannan. Shi Imam ad-Darimi wato shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman sunna ne, ahadu a'immati ahli sunnati wal jama'a wa ulama'i wa ahadu ruwatil hadith. Shi Imam ad-Darimi ɗaya daga cikin manyan bijiman malaman hadisi, malaman ahli sunna wal jama'a, yana cikin wanda suke masu ruwaya, kamar yadda Bukhari, Muslim suke ruwaya, haka shi ma yana da ruwaya da isnadinsa, yana da littattafai da ya rubuta. Imam ad-Darimi sunansa Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id ad-Darimi shine cikakken sunan shi, rahimahullahu ta'ala. Sannan kuma Imam al-Baghawi balagha nan yace qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ai an ga wajen ko qauluhu fadin sa da yace la tuturuni yana so yayi bayanin lafazin tuturuni sai yace al-itra'u mujawazatul hadd fil madai shine ma'anan idra ketare iyaka cikin yabo wal kadhibu fihi da kuma sa ƙarya a cikin yabo domin duk abin da zaka faɗa ka sifanta wani da wata sifar da bai da wannan sifar to ƙarya kai a gurin Allah kuma za a rubuta cewa kai ƙarya ka faɗi abin da ba haka yake ba kuma za a rubuta wannan a rubuce su wanda suke wannan yabo yabon su shirya ranar kiyama za su haɗu da abin na mutu yana yabo sai yana yabon ko ya yabi shugaban kasa ko ya yabi wani gwamna ko ya yabi wani kaza ya dinga ƙarya cikin duk abin da yake fada ƙarya yake fadi ba gaskiya bane ba kuma za a rubuta ranar kiyama sai ya amsa tambaya sai ya kuma ba amsa sai ya amsa Allah kiyaye wa dhalika anna nasara abin da yasa annabi yayi wa al'umman sa kashedi na su kiyayi ketare iyaka cikin yabo a gare shi saboda su nasara kristoci afraku sun wuce iyaka mana sun ketare haddi kenan shine afraku sun wuce iyaka sun yi ifradi kenan fi madahi isa alayhi salam wajen yabon isa alayhi salam wa itra'ihi bil batli da kuma yabonsa ketare iyaka wajen yabonsa da ƙarya waja'aluhu waladan suka maida shi annabi isa wai ya zama wai dani na Allah suke cewa dan Allah ne fa mana'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya hana sahabbai da sauran al'umman musulmi da za su zo bayan sahabbai har ila yawmil qiyamati ya hana su min an yuturuhu bil ba'il su daina yabonsa da banna su daina yabonsa da ƙarya da ƙarerayi wanda ba Allah ne ya dora shi akai duk matsayin da ba Allah ne ya dora shi ba ka da kai shi wannan matsayi to haka shi Imam al-Baghawi wato a cikin littafin sa Sharh as-Sunnah yana da littafi Sharh as-Sunnah shi Imam al-Baghawi yana da littafi ma na tafsiri ka gani ma'alimut tanzil ya rubuta tafsiri shi ma ma'alimut tafsir shi Imam al-Baghawi Imam al-Baghawi Abu Muhammad al-Hussein ibn Mas'ud al-Hussein ibn Mas'ud sunan shi kenan Abu Muhammad al-Hussein ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala shi ma yana cikin manyan malaman sunna kuma mujtahidi ne innahu hafizun imamun hafizun faqihun wa mujtahidun aidan wannan ba zai kawo wannan ba an gane ko saboda haka yana cikin daya daga cikin manyan malamai allazina qadamul qur'ana was sunna sun yi wa qur'ani da sunna hidima bayan Allah Allah ya ji kansu da rahama to kaji kuma ya rayu a karni na karshen karni na shida kusan suna abinan da shi imamu abinan darabi shi a karshen karni na shida zuwa a karni na biyar kai zuwa farkon karni na shida an gane ko wato shekara 480 da wani abu haka zuwa 500 da wani abu 16 ko 17 ya rasu na'am shine anan malam yake cewa kun ga annan malu shahid da yasa shi ibnu taymiya ya kawo na hadisin shine da annabi ya ce faqulu abdullahi wa rasul inna ma ana abdullah faqulu abdullahi wa rasul saboda sifa ta ubudiyya a sifan ta mutun da ita to iya kololuwan daraja ke da za ka samu ga wajen Allah ai Allah ya ce maka bawa shine kololuwan daraja ba wani daraja ba wata daraja ta wuce wannan ka gani to shine yace wa qadina atahullahu bil ubudiyyati malam ibnu taymiya yace hakika Allah ya sifanta abun nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bil ubudiyyati da bauta ya kira shi abdu fi akmali ahwalihi a cikin mafi kamalan halayensa fa qala fil isra a cikin lokacin da aka yi isra'i da shi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa shine asra asra yusri isra'an bimana as-safaru laylan tafiya ta dare shi ake kira isra shi ne ake cewa al-isra'u al-mi'raj wa al-isra'u wal-mi'raj isra'i da mi'raji in an ce isra shi ne tafiyar da aka yi da dare saboda da dare aka yi tafiyar yana makka bayan isha ne wato lokacin bayan isha tunda lokacin ba a fara salloli guda biyar din nan ba tunda salloli biyar din an fara su ne san da ya je sama din ya karbo sallolin wannan salloli da muke guda biyar to amma lokacin da aka zo aka tafi da shi din in kana kaddara lokaci to bayan isha ne bayan an je kwanciya an kwakwanta mutane sun kwanta sannan Jibrilu ya sauko a cikin ɗakin da annabi yake kwanci kawai sai ya ga Jibrilu ya duro ba tare da an buɗe ƙofa ba kuma sama ta sama ya duro kuma ba wani da ya sake balle ya ce an buɗe wani wuri ne ya duro ya shigo cikin ɗaki kawai ya gan shi a ɗaki kawai ya ce masa to an aiko mu tafi Allah ya yi umarni a tafi ni ne za mu tafi zuwa sama za a je a karɓo sallah alaji sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi to shine da daddare ne daga nan makka aka tafi da shi zuwa baitul maqdis shine isra'i a cikin daren aka yi wannan tafiya sannan daga can kuma baitul maqdis aka ɗauke sai suka yi sama wannan taguwar da aka je da ita aka ɗaure ta nan a nan baitul maqdis sai Jibril ya ɗauke shi sai suka yi sama shi ake kira mi'raj hawa sama shine mi'raj to kaga aka tafi da shi sama to a lokacin ne aka je aka karbo salloli to a wannan shine ma'anan akmalu ahwalir rasul ai iyakar kamala kenan aka zo aka dauke shi aka tafi sama da shi iyakar kamala kenan to a wannan yanayin ne Allah ya kira shi yace subhanallazi asra bi abdihi da bawansa saboda bawa ne ka gani wa qala fil iha ya faɗa Allah ya faɗa dan ya faɗa yayi magana dangane da annabi a cikin wahayin da yayi masa wato wahayin da yayi masa ta hanyar Jibrilu malaika Jibrilu sai Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha kaga fa kana qaba qausaini aw adina fa auha ila abdihi ma auha fa kana qaba qausaini ya kasance wato ya kasance kusancinsa da Jibrilu kamar kusancin ɗani biyu ko abin da ke ƙasa da haka shi ne ƙaba ƙausaini kusanci kamar ɗani biyu shi ne ɗani wato ɗani biyu yana nufin jikin tsarkiyar baka da itaciyar bakan watar wato watar alwatar walƙaus shi yasa ya ce ƙausaini ma'anan ƙausaini shi ne tsarkiyar da kuma itaciyar bakar an fahimta ko ai kaga kamar haka ne ita bakan yake ko sai ga zaren da ake ɗaurawa a nan wannan zaren shi ne tsarkiya to wannan zaren da kuma bakar to kusancin da ke tsakanin annabi da Jibrilu da suke kusantar juna da suka yi to kamar wannan kamar ɗani biyu kenan kamar haka kenan kamar haka sau biyu shi ne tsakanin tsarkiya da kuma itaciyar bakar au adina ko ƙasa da haka ya ma fi kusanci ma da wannan da tsarkiyar baka da itaciyar baka sai ya ce fa'auha sai ya yi wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa ma'auha irin abin da ya masa wahayi a nan gurin da ya ce fa'auha ai fa'auha Jibrilu ila abdihi ai ila abdillahi wa huwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ma'auha ma'ana shi Jibrilu yayi wahayi yazo da wahayin da Allah ya bashi zuwa ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a wajen wahayi sai Allah ya kira shi da bawa wanda wannan wahayin ita ce shine wahayin da ya raya mutane gaba ɗaya ya raya zukata ya fitar da su daga duhu na jahilci duhun kafirci da duhun bid'a zuwa ga hasken tauhidi da hasken imani da kuma hasken sunna to a wannan yanayin darajar da ke kumshi a wajen a mata aka kira shi da bawa bawa kaga kenan shine iya ololuwan daraja da za a sifanta mutun da shi kuma Allah ya sifanta annabi da wannan sifa ta bawa a lokacin da yake magana ko yake bayani akan wahayi da yayi masa an fahimta ku a cikin suratul najm duk daga farkon najm har zuwa walaqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra gaba daya tun daga farkon surar har nan duk magana ake tsakanin annabi da jibril ba maganan da Allah bane cewa ya ga Allah kamar yadda wasu suke faɗi akwai wanda suke cewa ya ga Allah wai wannan maganar Allah ake wai kaba kausai din kusancinsa da Allah ba haka bane babu duk wannan fasaran kuskure ne da wasu suke yi wannan shine hakikanin fasara ta haqiquna min al-mufassirin da suka yi kuma shine ma ma'anar take dauka da yake ba fayya ba wurin muke ba ba za mu tsaya anan ba mu fita da laurin amma tun daga wannan jami idza hawa har zuwa wala qadra amin ayati rabbihil kubra babu maganan cewa ya ga Allah ne ko suna kusa da Allah ya ga kusanci da Allah a lokacin ba haka yake magana ba an gane ku wa qala fi da'awati cikin kira wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa quraishawa ko yake wa duniya wa'azin da Allah ya aiko shi yawa mutane ya kira mutane zuwa ga addinin Allah shine da'awa ila dinillah to a wannan yanayi na da'awa da Allah ya sifanta manzon Allah sai ya sifanta da bauta da bawa sai ya ce wa annahu yanda al'amarin yake lamma qama abdullahi nan annahu damiru sha'ani wato yadda al'amarin yake lamma qama abdullahi lokacin da bawan Allah ya tashi kaga yace abdullahi bawan Allah ma'ana manzon Allah kenan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya tashi ya da'uhu yana kiransa ma'ana yana bautan Allah kadu sun yi kusa su mushrikai kenan sun yi kusa ya kununa alaihi libada su yi cincirin do akansa shine libat su yi cincirin do akansa ai ba'duhum fawqa ba'din kaman za su danne shi kowa ya zo an kewaye shi ana ta kallo kaman za a danne shi shine sun yi cincirin do akansa sun yi tsaye suna kallonsa yana bauta wa ubangiji sun ga sabon abu an gane ko to wannan shine ma'ana wannan ma kama abdullahi lokacin da bawan Allah annabi Muhammad kenan ya tashi ya da'uhu yana kiransa ay ya da'uhu bi ma'ana ya abudu rabbahu ya abudullah yana bautawa Allah kadu yakununa sun kasance sun yi kusa su kasance alaihi libada su kasance su yi cincirin do a kansa ma'ana wani kan wani kaman za su rufe shi to kaga nan Allah ya kira shi abdullah an gane ko saboda shi ne lafazin ibada ne duk daga kalmar ibadan can ne al-ibadatu wanda aka yi halitta domin tabbatar da ita wa qala fi tahaddi kuma Allah ya faɗa a cikin yanayi na kalubalanta shine tahaddi shine lokacin da aka kalubalanci kafiran duniya to a lokacin kalubalantar kafiran duniya ga abinda Allah ya sifanta manzansa da shi wa in kuntum fi raibin idan har kun kasance kuna cikin kokanto me sa shakka mimma nazzalna daga abinda muka saukar ala abdina akan bawan kaga yace ala abdina akan bawan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato in kuna kokanto kuna shakka na kasancewa abinda muka saukar wa annabinmu na alqur'anin nan kuna kokanton cewa ba daga wurin mu bane ba daga Allah bane zuwa ga bawansa ba fatu bi suratin min misli ku zo da sura daya ta kwatankwacin qur'ani a wani wuri yace la ya tuna bihi walau kana ba'dhum ba'din zahira ko da sashen suna taimakon sashe ba za su iya ba ta gani lawi jama'atil jinn wal insu ala an yatu mithli hadha alqur'ani la yatu nabi la yatu bi la yatu nabi agani walau kana ba'dhum ala ba'd li ba'd zahira ko da sashen su da ina taimakon sashi ba za su iya ba.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Kuna da burin samun cikakken ilimi da kwarewa na zama ma'aikata ko jami'an lafiya? To ga babbar dama a makarantar Emirates College of Health Sciences and Technology, ECOSAT. Dauki mataki a yau domin mallakar manyan shaidun karatu daban-daban da suka hada da Professional Diploma, National Diploma, da Higher National Diploma a fannoni masu daraja kamar Community Health Extension Worker, Pharmacy Technician, Nutrition and Dietetics, Nursing da makamantansu. Haka nan akwai tsare-tsaren digiri da na sharar fage daban-daban. ECOSAT na da kyakkyawar yanayi domin yin karatu cikin natsuwa da kwanciyar hankali ga kayan aiki na zamani haɗi da gogaggun ma'aikata masu zurfin ilimi da jajircewa ga kuma mahallin dalibai cikin tsaro da tsafta da kuma tsayayyen internet a duk fadin makaranta yanzu haka ana samun form din shiga a harabar makarantar dake Kabuga Satellite Town bayan Andal Science Academy yankin Tudun Yola a jihar Kano lambar waya 0707-4444-87 da 0707-4444-89 sai 0707-4444-85 ko a duba shafin www.ecosat.edu.ng.
3: To kaga abin da yasa Allah ya kaga kaman kalubalanta an kalubalace su ne kalubale ne idan har kuna zaton kamar shi ya kirkiro Qur'anin nan yadda yake balarabe kuma larabawa ne kuna da fasaha kuna da balaga kuna da usulubi da kuke da Allah ya ba ku to idan har kuna jin shi ya kirkiro to ba ku gaza shi ba matsayin larabci ai du laraba ne saboda ku kirkiro ku kawo qur'ani irin sa mai fasaha da balaga irin wannan qur'anin ku isa don ku gane cewa ba annabi ne ya kirkiro qur'anin ba wahayin sa aka yi masa kuma tun daga lokacin suna da shauki na su ga sun kada annabi sun nuna cewa wannan qur'anin ba gaskiya bane da suna da yadda za su yi a lokacin da sun kirkiro to kirkiro ba zai yi ba don maganar Allah ba wanda isa ya ce zai kawo magana irin tashi babu shi duk yadda zai yi kuwa sai dai ya hakura to haka suka hakura laraba masu fasaha da balaga na laraba ka gani amma suka kasa saboda Qur'ani daga Allah ne littafin Allah ne kuma ba abin da ya canza a ciki yadda Allah ya saukar da shi haka ɗigo ɗaya ba a canza ba digo daya a cikin Qur'ani ba canza ba dama Allah ya ce shi ya dauki gabarin kare wannan Qur'anin inda shi bai nuna zai kare a Taura ko Injila ba ya bari a hannun malaman Yahudu da malaman Nasara aka bar musu kare Qur'ani din to amma suka gaza karewa sai su da kansu ma suke shigar da suke caccanjan abubuwa yuharifuna al-kalima an mawadihi su da kansu suke caccanza maganar Allah to amma Qur'ani Allah ya ce shi zai kare abin sa to ka gani saboda haka sai ya ce faddin kullu addini gaba dayan sa in aka ce addini gaba dayan sa dakhilun fil ibada ya shiga cikin ibada wato yana cikin fadin ibada duka addini gaba daya ibada ce wa kad tabata fi sahihi ya inganta ya tabbata a cikin sahihi sahihi wato sahihi muslim hadda sahihi bukhari ma sai dai muslim ne yazo da shi da tsawon sa hadisin hadisu jibril da ake cewa hadisu jibril anna jibrila cewa mala'ika jibril alaihi salam lamma ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wurin annabi fi surati arabiyyin cikin surar balaraben kauye shine a arabi ya zo cikin surar balarabe cikin kamata balarabe kamar yadda dama jibril bai taba sauka da surar cikin sa na halittan sa na mala'ika ba saboda ya sauka da mala'ika a mala'ikan sa sai dai ya tattata ka gari gidu gidaje rushewa za su yi kamar ka tafila ne zai zama kawai duk inda ya sa gaba kawai gidaje za su rushewa saboda gari ba zai dauke shi ba ka gani saboda haka da ya taho kafin ya duro gari kafin ya sauka akan kasa sai zan mutum dama Allah ya ba su tashakkuli kai in bata tashakkulin da Allah ya ba su girman jibrilu ai ya wuce amma sai ya zama kaman yanda ka ganga kankaramin nan haka zai zama sai ya zama mutum malaika jibrilu da yake fukafukai 600 annabi ya gansa sau biyu fukafukensa 600 to kai ka ga wannan fukafuken 600 bai wannan ma ya isa abin nan kuma annabi ya ganshi akan ala ala rafrafin khudrin kankan wani koriyar shimfida wata koriyar shimfida jibrilu ya zauna akan shimfida a sama duk ya mamaye saman gaba daya ba abinda annabi ke gani sai jibrilu sai wannan shimfidar kai kaga wannan shimfidar kaga ba zuwa shimfida ta kasa ba sai dai a sama din ka gani to lokacin da jibrilu yazo masa yazo yana balarabin kauye yazo a surar balarabin yazo a surar dihyatul kalbi yana zuwa a suratul kamanas dihyatul kalbi amma a wannan zuwan ba dihyatul kalbi yazo ba a balarabin kauye yazo shi dihyatul akwai dihyatul bin khalifa al kalbi ɗaya daga cikin sahabban annabi ne mutum ne yake kyawa Allah ya masa kyakkyawan kira shi wannan dihya to jibrilu in zai zo to a wannan sura yake zuwa annabi shi yasa a wannan zuwan annabi ya ce jibrilu bai taba bace min ba in kasa gane shi sai a wannan zuwan bai gane shi ba san da ya gama masa tambayoyin ya tafi daga nan sai annabi ya gane ashe jibrilu ne san da ya tashi ya tafi sannan ya gane cewa jibrilu a wata sura ya taho to lokacin da yazo wa sa'alahu anil islam ya tambaye shi game da musulunci yace akhbirni anil islam kamar yanda imam muslim ya fitar da hadisin cikin sahihin sa daga abdullahi ibn umar daga babansa shine umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma haka ya ruwaito shi abu huraira ma ya ruwaito wannan hadisin imam an-nawawi yayi sharhin wasu bangarori a cikin hadisin wato nassin hadisin kenan da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a majalisin da suke zaune da sahabbai shine shi Umar dan Khattab yake fadin wannan magana yake cewa wannan mutumin ya zo mana ya bullo itala alaina rajulun wani mutum ne ya zo mana ya bullo kawai muka ganshi a taho shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi shari kun ganshi ko wato mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi la yura alai atharu safar ba a ganin alaman tafiya ta da shi wato ba alaman tafiya don a lokacin ya kamata a ganshi futu-futu da kura a kafan sa riga tuwa bi ya kura fuskan sa ya yi kura da gashin sa da sauransu amma a ganshi bas kuma la ya'rifu ahadu minna ba wani da ya san shi a cikin mu ba la ya'rifu minna ahadu ba wanda ya san shi ɗaya daga cikin ba wanda ya san shi kaga ba gone ya kamata a ganshi futu-futu to amma sai a ganshi fes ba alaman cewa ba gone amma kuma ba gone ba wanda ya san shi duk gaba ɗaya da suke zauna wajen ba wanda ya gane waye ne saboda su sahabbai wannan shine malamai suke cewa ya kamata mutane su gane junansu a gari ko a unguwa yanzu kamar Kano ka haka sai dai a ce unguwa a unguwa ma sai dai a ce wani layi ko ya zama kun san junan amma a ce mutum makoci da makoci ma bai ma san waye bai san makocin sa ba bai ma taba gane shi ba bai taba sani shi ba ba gaisuwa tsakanin su ba abu ba wannan ba zama ne min alheri ba musulmi bai kamata su zama wato san junan su ba shine abin da suke faɗa wannan ke nuna cewa sanin juna yana da muhimmanci san junan da safiya a fito a gaisa da sauransu wannan shine zama na musulunci ba irin zaman da yanzu muke irin zaman turawa zaman banza na barakan gado ka gani to shine yace hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubataihi ila rukubataihi ya zauna wurin manzon Allah ya jingina gwiwansa zuwa ga gwiwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwansa kaga kamar haka ne gwiwan annabi haka yana ya zauna haka gwiwansa ya fito da shi kuma da yazo ya zauna kusa da gwiwan annabi gwiwan sa na kusa da gwiwan annabi. An gane ko? Wato sun haɗu, sun kusa haɗuwa ga kina, ba hadawa yayi ba. Karka yi tunanin cewa sun hada ne. Asna da iladin ba yana nufin gaya ce ta sun haɗu ba. Ma'ana yanda dai zaman talibi da malami. A kaga kai in ka suranta ai talibi bare zo wajen malam kuma ya zura ku zai shi ya hada gwiwa da shi ba. Kaga ba ladabi. Su ma sahabban ba za su kyale ba. Ina ba ta an fahimta. Da ba su san shi ba. Ya zo kuma ya yi irin wannan. To yana zaune ne ya fuskanci manzon Allah ne gwiwarsa na kallon gwiwar manzon Allah. An fahimta ko? To shine yace wa wada aka fayyi alafaki zai sai dora tafukan hannayensa akan ciyoyinsa shi Jibrilu. Ba kan ciyoyin annabi ba. Wasu na fasara da kuskure cewa kan ciyoyin annabi. Ai za ka suranta ne a matsayin dalibi ya zo. Ya zo ya yi tambaya. Ya za ya zo ya zauna kusa da shi kuma ya dauki cinyansa ya dora kan cinyan mala. A gama zai yi wannan babu abin nan ladabi a ciki. An fahimta ko? Cinyansa haka ne da ya zama da ya zauna haka irin zama da ake a kan abin nan ɗinsa gwiwowinsa sai ya dora hannayensa haka guda biyu a kan cinyansa haka sai yana kallon annabi to sai fara tambaya. Sai fara tambayarsa. Ya Muhammad, akhbirni ani al-Islam, ba ni labari game da musulunci. Shi ne ya gaya masa al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zaka wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Kuma ka ziyarci ɗakin Allah idan ka samu ikon tafarki zuwa gare shi. Kala sadaqta, yace gaskiya ne. Kala fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ai dole su yi mamaki. Mutum ne ya zo da nufin zai yi fata ba. Ce ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ba ni labari game da me ake cewa musulunci. Sai ya bashi amsa. Da ya gama sai ya ce haka ne malam gaskiya ne kaza. Kaga dalibi ya zo dad mi kenan yana da ilimi yana da masaniya da abin da ya tambaya kai. To shi yasa sahabbai suka yi mamaki. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sai abun ya ba mu mamaki. Yana tambayan manzon Allah kuma annabi ya bashi amsa sai ya gaskata shi. Sai ce eh gaskiya ne haka ne. To kaga dad mi ya san abin da ya huwa ya alamu ma ya alamu mas'ulu anhu kenan. Abinda aka yi tambaya kan san shi ya sani. Kala sai ce fa akhbirni ani al-iman, bani labari game da imani. Kala sai ce imani kuwa an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Wannan shine imani. Rukunan imani kenan guda shida. Dole kai imani da kowanne ka yarda. Wannan kuma ayyukan zuciya ne. Aikin zuci ne. Ka gani ƙaulul kalbi wa amaluhu al-iqraru bihi.

0: ake ta hayaniya akai ake amma da bi da mu ba har sai an nemi asashe da mu akan al'amarin to Allah ya sa hakan ya zama alheri
1: amma tabbatun nadin abinda ka dinga faɗa kin lokacin Buhari marigayi shi ma cewa komai yan arewa shugaban DSS dan arewa shugaban kaza kowa in yazo kusan haka yake ya zama al'ada
0: to ai gashi an yi wanda ifi wannan muni kuma ko akalla shi gaskiya Buhari bai irin wannan ba ba ai wa kristoci abinda Tinubu yake wa musulmi ba yanzu kwata kwata ai bazan iya tuna da kafa ofisoshin da aka rige amma dai ko in ka dauki service chiefs zaka ga yanda akai aka kwatanta adalci wai a lokacin Buhari akan yanda Tinubu yake kwata kwata ai bana jin da Buhari yayi musu abin da yanzu Tinubu yake wa musulmi ai watakila Allah na tuba da yanzu sun zunguro sama da kara inda suke da abin nan din nan Allah dai sa samu wadanda za su dakatar da abin haka saboda ba alheri ba ne ko ramuwa ce bai kamata a rama irin haka ban dai ana so a zauna a kasar tare ba daidai ba ne wani ya zo yanzu ya ce tun da Tinubu ya yi mana haka saboda haka ba wani kirista zai shaƙi iska abin nan malawa daidai ba ne a tsaya a yi adalci sai Allah ya taimake mu amma muka ce kawai juna za mu dinga yi wa ramuwar gayya to abin ba zai mana kyau ba
1: dawo kan batun jami'a kwanakin nan ita ministar ilimi ta yi bayani musamman cewa akwai bukatar ko kuma an yi hukunci a daina kiran waɗanda aka ba wa honorary doctor na girmamawa digirin girmamawa su daina saka wannan sunan doctor din dr din na a cikin a farkon sunansu da sauransu na zamanin su doctoci ne da dai an bar matsakin doctor an tafi associate professor ban sani ba mai wala zai ci akan wannan kun ji daɗin hakan ke
0: ni ban ga wani abin kuce akan wannan ba gwamnati ta fidda sharida na yadda take sanin ga abubuwa shikenan abi me abin cece kuce ya ci kuma da mun can ne abin da na sani a bracket ake sa irin nasu da in ka sa wannan DR din za ka sa ta a bracket to duk wanda ya gani ya san honorary ce kenan to ban sai to amma yanzu kama ana nufin ne a madaina na cewa doctor din ko daina ce musu doctor ko su daina rubutawa
1: su daina kaman amfani tun da kama na misleading da ai ana
0: doctor wani
1: a intayi
0: musu doctor
1: a bakin gaba ce doctor wani ba bazan ce doctor dukawa da ya yi PhD ko kuma doctor wani da aka bashi da girin wa a waje kaza
0: to ai do Allah da ya kyauta to da me isa su suka bari ake bayarwa ake ba da ake ba ake ta bayarwar barkatai musamman da ne waɗanda ake baiwa za ka ga wato wani waɗansu su
1: samu
0: yawo bayan sun rasu don girmamawa kamar Dr. Mamman Shata su Dr. Dan Maraye Josko za ka ga sun yi wani abu ne na ilimi wanda wato waɗanda ma suka je jami'ar suka karanta doctorate din ba su ba da wannan gudunmawar ba saboda haka dan ma an ce musu doctor din kai tsaye babu amma yanzu magana ce ta kawai mutum yana da kuɗi sai ya je wata jami'a ya gina musu wani abu ko ya ba su kuɗi shikenan sai a kira shi a bashi wannan digirin girmamawar shikenan sai idan ka shiga yana fita ana kiransa doctor shi ma yana kiran kansa wani lokacin ma har ya rubuta to gaskiya in ya zama ta ci barkatai wajibi gwamnati ta yi ta tsawatar kuma idan ta tsawatar sai na rasa me abinci ce kuce din a ciki
1: za ka kawo ku yan boko ne tun ta fito daga cikin ku kuke kishin amfani da sauran ku da aiki
0: ai to na ga ita ta faɗa ciwon da kishi din ta ce ita tana kishin abun
1: tana professor
0: eh kamar yanzu tana professor a ce mata doctor ita za ta ga kamar an ma wulakanta ta fo mun kuma yan Asia za ka ga su kuma ko sun zama professor baka ce musu doctor ba baka girma masu ba
1: ko ga rubuta PhD din nan a cikin ko mutum ya zama kaza
0: saboda